Ntsa ka thabo jwalo ka mmino o monate, o ko tlhopetse ngwana o seeng a letsatsi la ka jeno. Go le monate jwalo ka o le monate jena. Ntsolele o Lundi. Ntsolele.

Hey. Batho ga tsamaya mo go tsamayang teng ngwana mme ga di bona. Dintho tseo re buang ka tsona nako yotlhe. Fela ke dumela e le batho bao ba sa mameleng di radio. Ka nnete ke na le maikutlo a gore batho ba bangwe ke batho ba sa mameleng di radio ke gore go na le ntho e ileng ka e bona, e ileng ka e bona ke labo kae labo gago ya ka labo gago ke iposa gona banna ebe motho ena batho bana ba ile ba e bona ba ntho ena bolo ka ke tshwa ke re batho ba sa mameleng di radio ba tla o tla ithuta bona ha o so sheba o tla ithuta bona ha o so sheba ka nnete o ya ko go batho na ba mamele radio.

ai ai ai ha ke se bo rela ka ke bonang o bone motho a pere hantle a le smart a pere produce thuku a pere hantle ko bo bona motho wa pere hantle ko wa pere produce thuku fela itse ke sheba ka gakho yakho ke tlhona ka tla u jwetsa hore ha re sa sheba lo sheba ka nnete ha re sa sheba ona wa pere produce thuku ha kae re a o sheba yes re a bona wa pere produce thuku ba ha re sa bona le botle ba tsona ha se o bona re le jealous mo ntata go ithuteng a go ithuteng bo ntate o re a go ithuteng bo ntate o re moaparo ha o apara ha o apare fela e le obane o leka go kwaela mmele ha o apare fela obane o leka go kwaela kapa o pata mmele ono gago ha ke tsebe hei bale ba bang kwa buti ke se mohlala ka batho ba bang o fona pere suit e smart entle ha o ha ke se ka pa ke mo apa wa ona jena ka pa ke mo apa wa ona jena ke mo tswe mo le mo na le bogethelo gona wa apa jwang fela a khona bona mo tsena wa pere pa tse tu fela bele bu go bona aba boetsa setsetse buru go bona ba boetsa setsetse bo momomona maoto mmane e be ha go di kausi okay fine ke ka tsela e utlwang a leng hantle ha pere babo fela go batho ba bang ha ba o sheba ba ga khona hai khona ai ai ai ai khona ke shebile ntate e mong bo ntate ba babedi ntate ba babedi ba apere phatlho tse tuku apere disutu tse smart itsa ke tlhoa mono ka theoela loto ma sheba loto ntla sma ka fona ya seeta ke sena se black sutu e nngwe e ne le sutu e kry ya e kryo o etsa tatse ntsho black o etse dikausi tse black itsa ke nyelwela odimo mona theke mona ka fumana fasitse lebanta le brown ile ka hwa mafela ka ile gore ka ga ile ke mo vitsi ka ga khona o tla tota ntso tella mana ba itholela ka ai bondati di etsa tsentsho di tsamaya le lebanta le letsho e ka se brown di tsamaya le lebanta le brown How wa pere How go itse ya tetse ntsho E tsa go le banta le be Black Di kausi tseno e ka ba tsene be blue ka ba tse black

0: bakandete bomme ko ba thuseng ka malapeng a montle ba thuseng ke ba le ka ba lona batho ba ngena sitse ha le ba thusa ha ona re khanya letho ha mo thusa ka ne thauna le khanya le nyanya na fela o etse sotlhe se ba nka se etsa o tompo hanena ya o tompo hanena me a hana o tla ba hana kandete ha hana o tla ba hana wena wa ha o tla bo o etsa mosebetsi wa mmontsha o hela motho a eso ga o etse tjena go etswa tjena gobane bale o lo tsamaya le ena topo mane le etsa mabaka letsatsi letsatsi bale ga o sheba gona o jwang o bona gore a kgona a e kgona ke mona mo batla re a mona o kopane metsi le oli mona ke metsi le oli tse batho bana ba o monyela batshwe ba lengwana nna ba se ba ka ubetsa kapa o ko se ba bua ka metsi le oli o tse ba o monyela ba o monyela sebapa ba o qeta tututututu ba o qeta bale ga o ka etsa go bonyane ore o apare gantle o be smart koga o ontshwa fela o ne wa mo ele gore ka nnete kitchen, kitchen. Mami, did you mail?
1: Kena.
0: Kena.
1: What's up, Kena?
0: Tell the guy, Kena.
1: Sharp.
0: Nagenage.
1: Oh my God, Nali, dear, tell you, Japan, Nali, Levant, tell you, didn't see straight away.
0: Where now, didn't me? Where now, didn't me? Naguyoshi, however, Kwena. Ha le tsama le lo etsa shopping o ntse o mo shebe-shebela dintho moo ga ke re ko wena a rata go be monna o ba motle o ke ba bonyana o ka etsa mabantana a be marago kapa a be mane ka mmale e fapaneng ka mmale e fapaneng bo diempe bogolo ge di rekelwa ke balekane ba rona wa sheba moro e hempe ne ntle kutwa ke ratela monna ka hempe ke mme yeno ze ke ratela molekano wa ka hempe mme o tla eng wa sheba ere ha ke re bona bile mbatsa ba di size sa gona o tla eng ka hempe no tla ka ntate hempe ke na ke le ka sheba mane ka bona hempe ne di ntle ka o tsanele na go ya pa go bona a bona ere tsi tswaga o sa ne o tla shebile le banta he lebantana ke ile ka bona le letlogo o latelaeta tsela tsa gago tsela ga o ka lefashe ka lebanta bona lebanta lena ga o lebeile pela dieta tsema ma di a tshwanelwa simple o ba bonolo le ena o tla ikotla sefubage le mosadino o tse ba nkgethela diphatlho ko wena gona tsena ntlo a e tla gawa e gawa ke mosadi jale ga gantlo o boapese monnelo o bone go monnelwa ha tla batho mane o tla gantle ga kere
1: bemombo bosimbontante a kao fela ba ratang formale goteng ke tloetsa jang bo tlo bona go motho o rata madigo a jang jang ka diteki ka eng jalo en re e sebetsa jang
0: le yona eo wa sheba gore na ke budugo bo na ke budugo bo a ka botenang a ka reng ga botene ya ba o goletse teki motlhomong ke shorts motlhomong ke shorts ka ba black brown navy blue white teki le teng o sheba teki ya gorena sheta teki e feta gotlhe e ka ba e kgobedu e ka ba e tshweu e ntsho it fits all taba ko gorena bodugo bone ba botenneng na bolokela gore ebe botenne ka botenne ka teki
1: ba gata madikgana a majenyana a nanye lo mbona ga se gangata ba gotseng ka dieta
0: ee
1: ba gola ka dipeki tse jangjang e tla se all stars bae batho ba itlebele bo diteki difela tse jang kapo dieta tse bobebe tse jangsejang sejang sebata utlwa bone go na bele teki go na le batho ba tlileng ba sa rateng formale go ganggangang ke bue jwale he
0: Ah, Hey, motho a sagateng formal. Ha ke re na tla o bontsha ntle ha ke thabedi wa para formal. Gwele wena o le mme. Wena o le mme. Ha ke re mo le ka ne o kwa hao. O tla tswa ka tlung ka mona tswe ja re teng mona tsa maele go pana le batho kae kae. E se ka ba wena. E ka re ntate ke be ile bodugo ke bo. Ke be ile di eta ke tseo. Ke be ile le banta ke leo. Ke be ile hempe ka pa t-shirt ke yo. A go sheba gona tse ho tsentse ke di fifi. Na o ka thabela go apa ga. Wa go o mo ntshedise tse wa di shore. Tsena ha tsamaya. Ha moa ya ndi. Le ena o khotetse. Batho ba tla bua. Wa utlwisisa.
1: Ke kgotsofetse.
0: Ee. Jwale ntho e nngwe le nngwe e etswa ke mme.
1: Empa se banna botlhe ba nang le balekana, se basadi botlhe ba nang le banna.
0: Go ithuta ka go sheba. Le wena o le motho o ithuta ka go sheba ntate o wa tirebang o mo tlala loto mone wa monyolosa o tla bo le gore tlo ma jale le wena ore a ke batla go ba tjena ke batla go apara tjena ne ke se motho le teki nna o tloa kgale o tloa bošhanyaneng baka ne ke se motho le teki. Fela
1: motho a ilang
0: ruta teki ke motho a bitswang Teboho Segobanyane. Teboho Segobanyane ne ga kile ke feta ke ya mosebetsing ka be ke fapoela ga gae ka fumana a wetse teki e tshweng a tenne bodigwe be ka renjine ntho e ka renjino tjena bagaki ele ke le ka mo jetsa kaga mogolwane o tsela ne o apegeng ka yona ai ke a ipotsa gona ga se ke lo reka teki na e tla balelwang a ga mfoetho e reke o tshotla bona kapa ga o di rekile o di tenne o kotle mona ke tla o betsa ka nnete kabe ke re pote ke fumana teki mono yone eno ya ga e tshweu ya Jack Parcel ke e reka gotlhe mona ke tsomana le bodugo ba gae o tshe mo ke tsomana le bulugo ba gaki ba mofuta o nwa hae e le ha ke bone mapone sa mabedi ana le wona madugwa ntwe neng gutlise botlhoko ka mapone sa ho a tsa ba hana ka ona madugwa o kire a go mphe bulugo bona le pone sa hle ke tla go fa tshelete a hana ka bona a andat bulugo bona ke bofumane ke bo sokotse hampe ga o ha ke le nao go mfa ke le ngwane le aga a mo kwa yim maponisa mabedi ka kopana le mo ngara mpe go bona ba ha ka ba ka bofumana ya ba ke bo gwala ke a botena ke gwala tekie ka pa hantle ka tsela o se go banyana na pere ka yona empe na sa isubela e matha ka ntle a tshika ga e butlo tswa le mona mo kwa itla bona ntwa pele ne ga ke tla o dietse ka beke ya heso. Aj, ne go tlo bana ba se ba re kidi motho a modimo o tla o tena shots ka moga a re tse bona go tsetetsa tena shots ne ne a go bona tsela wa pele a go bona ntho tsena re utshwanetse ya kakang ke re na ba re hampi di utshwane le bana ba tsho ba re o tshwanetse a bohloko ntate o tshwanetse a bohloko ke nako eo bileng ka rata teki ka yona. Sebile ke apara gona mofuta le di-shorts mmone se ke apara di-shorts e be ke a di sheba ke di bea letheng ke sheba gona ke tlo aparang wa utlwela
1: le sa tshola o jetsa mogala ga kopana tengkeng
0: ke sedi le kopane kae
1: Desa
0: bang? Desa bang?
1: ha se sa le tshile ona kae kae
0: o di le
1: le Samson le Samson le tsa mo na le Samson na ho e tsala ya
0: o Samson na le ding
1: mm
0: a Samson na le ding ha ke na mathata
1: ona la la ne la le tsela le fa
0: e ne ke na ne le ba le di tsela ke Samson a ka utlwa
1: ona ba hana
0: ha ne ke Samson a ka ba utlwa hana ka utlwa Samson
1: e
0: ne le ntwa fela mo
1: ah tsena hantle ke ba le fa tsena thadi ke ka nna ke tsitse ke tsena ke tsitse le ra mo ne ka nna
0: ke
1: mm
0: e ga ke a bona
1: e ya ka twa ke
0: di
1: Ele.
0: Que é boa na cabeça.
1: Ah, é que bom. Há uma manja, mogu.
0: Há uma manja. E logo, como é que ele é?
1: Da dentro. Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Ué, ué, ué, ué, ué,
1: ué,
0: ué, ué,
1: ué, ué, ué, ué, ué,
0: ué, Isitle molwantwa homo ishile heno ne ri bina santsa ke ba shanya sa ne ke bina le motho mo thinke thaba molapo maoba mauba
1: a
0: go thaba tsaka kwa na ga itsitle Isitle molwantwa
1: homo
0: ishile heno molwantwa kanedi homo ishile heno itsitle
1: ma ba ne ma ha se ithuka bana mokgotsi ya ka ba sa dikibile sekeditšhate batho ba sa tla kurante mona ngwana le tšhelteng mona e se ka ba sa ile ka tshereka nempae ka bonago ba motlotla ka nnete a te re tshedisitse
0: ga se itswe ke ma
1: matlanyane wa mbona
0: ee a etsa ba
1: a ke mmala kurante mona ba bontshago ka nnete a kgona motho ke sala a sebetsa bosebetsi yona ba bokgabane gona gona gona go bona wa heši
0: Oh, I am mona.
1: Eh, you know, say even when I need you, like a touch screen, you know.
0: Even.
1: That means.
0: How some disease?
1: How old is it again?
0: I can see.
1: How old is it? You know, I know what it is. It's kind of hard to do this.
0: Ah, boy, I said I'm no more. I get a phone. You know, the phone to whom we are. You're electric.
1: I don't want to tell you. O
0: tile. Eh ya, ile mo tsiago go ke eng ga ine ke. Wa e bo e me ka ntle, ntse ke. Ka mo nwana ke. Ke a o tlosa go metsana ke tobe ya pela ka mo.
1: Oh.
0: Bolo go o itse, o tlwa ka itse.
1: Ah.
0: Eh, ke tu itu ho fone.
1: Ah,
0: a
1: ka nti ke a o pata bu dia ka ja o pata nna.
0: Eh. Motho no go itike lwana no go itike ya mo.
1: Eh.
0: Eh ya mo fela go itike.
1: Ya le na o nga ke la ha ke mba sile le ne tla ngwang ka ke tsege. Wena ithekela ke.
0: Wo ke mang? Wo ke mang? Wo ga ba buto o.
1: A be ma sile.
0: I'm going to go to the house. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,

Afro Sounds. Bombe ba pisi bonda te bona hle. Ba be batle. Etsa go ba be batle. Ke sona ntho tseo di tshepetsweng tseno he. O monna ha tswa ka tlunga mona lo hlaela tshabe mane. A ba le hantle. O ka nki ba ka tlo monna ha yo tsa tswa ke batho mana. Never u ba ka tahle. A go ha tswa ka mono. A sheba hale. Tate o thuntate thoriso. Ha na ka hlamola mo. Una se ne ke sebetsa le yena pele ke ya phumolong. Ne ke sebetsa le yena ntate eno. A ntsa tshwantsa. Hai. Le ntate eo. A ke tshe no suka ba ga tsiwana kana kwa ga hai khona. Le ntate o we sa nyo. Ba mo yisa a o we sa jena ntate eno ntate. Hai khona ye ba ne butle. Ke a hana. Ke a hana ne. A re ke motho o sebetsang ba mo bitsa o sebetsa ntwe ifinda ntwe a ga khona mme le bana

0: The Ice Tea Brothers. Mama, me di dumela.
1: Ati ya mule mu, mule mu na o. Wabu gwa gwa.
0: Ndadi.
1: Na mule mu na mule wabu gwa gwa.
0: Eh.
1: Wabu mule ba ni ni kana wudi jamu kule bana o bana bana ba ba ba kona na ba ba gwa ndadi.
0: Eh, ndadi.
1: Aiko.
0: Aiko ndadi. Aiko ndadi.
1: Aiko.
0: Hands up, the hands are smart. I can't answer the much. I can't answer the much.

0: sebetsa
1: ke nna ba hana go ntsha le bona ba tikitile le mo go di gere ke se ke le tsa ga ke ra ba tsena yo se di ba bua nne tsona ga sa ile nne ga di wa mo
0: o tsa pue ntwe ba bua ngwe o tsa ba bua le hon le ka mo ono ka mo ne ke sebetsa ka teng ha ntse ke ya ka mo ona go engwe ke ya ka ditheleletso ba rena a a khona wena mo ntse tla me go tla mosebetsi ha go utlwa taba ena ha o ene ke a
1: na kwa ka fi ha ja ha di ne go re ya mmuso ha di ne re ile
0: ka nnete
1: ke sharp ne go tlhaba ke ga nne ke le wili
0: e ya ntama
1: ke ra go bua go mo ba nna nna le go e ne se tsa ena ke ba ka ba madule mo tsane ena
0: I'm going to go to the house. Bye bye. I'm going to go to the next one.
2: I'm going to go to the next one. Till we meet again.
0: Bye bye.

0: 清，
1: 好转大点，
0: 转大点嘛在，
1: 一样的，
0: 这经过不会在查罗马奥，阿爸弗罗阿布，大兵人难打的查来欧巴巴拉的水，我这把，大点出去，嘿，那还有嘛的嘛这个好嘞，我们只有还有这 recommendations， 我说蒙古。re ba tsa ka jemere e ye tsa adopt na jala ha re bona recommendations le sa kene tshebetso ke ke re bone ho ba le e mong wa sechosa yana ku committee aka hlahlelela ha ile nyewe di ntontse di mo parliament o tla go sotwe le parliament e mamamba ma tshile mo sala o tshibelwa bo kotopo ka pa e bulwa motho wa a thoya go tlamane ntse le le paramente bo emo bo ba di ntshotse tse a manang le bobodu ba manang le tshwere sempe ya ditšhelete teng o baneng ba sa ko felwalo ka nnete kwa ka re
1: aga ke retle tabenyena ntate Mazaile ga re tle tabenyena ya gore magotleng mane go sebetsa tšhelete gore ditaba tsena di tle di etsagale jale boemong bo o e bang jale motho o se a sebedisa tšhelete ya gae gore go tle go phethagatswe molao o e bang o lokela go phethagale na ga ka ka sebopeo seo e na le toka kapa ga e na toka
0: ha ba re jwetse re tla etsa thaba thaba re le baso thunda ke a ke no etsa mehlala ya rena o e o kopa ngwe matso ha o etswa ha o tswa ntse na tsa tsaka motho o tshelete ha e ha ba itse le rata se tla ntsha wa tsoba ha nka ka ntsha luti wa ntsha luti le mo suthe mo nga ntsha luti se tla e patala tshelete eno e hlokwa mono ke a gola ke ne ba siretse ha ba tsebe ntate re le baso thore ha re tswa masimo mmane gona di hwae motho a qeta go rekisa DNA ke ena ntse reka dilwa tsa rona motho o ka ntsha la le sekete le a le magolo a makae kae ka nete reka e etsa ntho eno ntate
1: o tlhakile ntate Mazaile ke a leboga
0: ke a leboga
1: ke maikutlo a ntate Mazaile mona mo areng motho a ka a bue mo paramente ga ba bona jale ba ntse ba pola e kgathe kapa ba shapa e kgathetseng gona go gobelela letlapeng a hulenyawe fela setšhaba se tla mosala morago se tla mo tsietsa se tla utlwa taba tsa gae ntate motutse dintho di senyega maparamente a ntse a le teng ga ngata ba tlhagisa ntlhakemo ya bona mo ba nang le dithagaselelo sena se fokodisa tshepo ya bona jalo ka bolofa bo e tsagalang matlong a bona e le boketsa molao ke mme Mathebe ke maikutlo a gae e le gore mme Mathebe seo se bolelang ke sa gore le ga ba ntse ba lofa jalo mme botoloki bo supa taba ya gore jale ba ntse ba ja tšhelete ya setšhaba ka bokunyente taba eo ka bo yona e etsagalela matlhong a bona ke maikutlo a gae ana e ka mo a tlhalosang ka teng 2121 9956 kapa +26659956 ke tsona dinomoro tse o ka wa kenang ka tsona momamedi ditaba tsena re sentse re tlotla re di phethela re ke reye go ntlhakgolo ya rona ka jeno jale mo re tlatlhe re tebise kepi dintlheng tse batlang di leng mmalwa tseo re tla tibisa kepi go tsona ditabeng tsena tse amanang le go tibisa kepi go tseo dibileng ka setlhong ga ntla odimatlho go ra ke ya bosupa e re nke ke o fe monyetla he moamedi ga o ka tlhaela mo nakjale pele ke kwala taba ena go tlo go tlhaise maikutlo a gago 2121 9956 re buile ka tsona tsena tsa PAC o boetse gape he moamedi paramente e butswe ka jeno mosebetsi jale o se o tladile maparamente jale a tla tlalelela go jale re bone a etsa mosebetsi wa ona ntle le wane wa dikomitee o ne o ntse o tswela pele le ga paramente e ntse e kwetswe ka mohe o leng ka teng kapa momamedin e sa kwalwa e ile phomolong ga e ntse phomotse e phomoletse maria ntate le tshwarang o boetse gape wa tla go ya makatsa go bona ditaba tsena tsa go lobega gwa tsamaiso queen mamogato di tlhaga di sebetswang ke paramente empa go se moo go tlaelelang lekala le kile la sebetsa go latela molao wa kgalemo wa botlhanka sena se fana ka moelelo o re melao le tsamaiso ya bosebeletsi ba setšhaba e koafaditswe ke bapolotiki e le go tla ipega matlhong a bakgethi tlasa sekgele sa paramente sa mokana e le metsodi ya sebelesitana le bo mesa motlwane ba sa fanyeng ke maikutlo a ntate letshwara ana mamedi re ke dikelele mona fela re gatele pele jwale

0: ba ke tswa monyana ka jolo ka e le tlwaelo ga ke le ka pele o a tseba gore ga ke ya kwana o tla tlantse se mogao.
1: Usually he knows that when I'm ahead he should follow me.
2: You see, some of us don't know English properly.
3: Can and then honorable Matisa
2: can only come and say
3: honorable Matisa
2: hong hong hong like that
3: honorable Matisa
2: yes
3: hong hong hong
4: ke kopana le bodyguard ya ka e phuthile matsoho bodyguard ya ntate tshwere nku kuena ke e bone ha ke e fuwa gore ke ya ka eno ke le ga e tswa
3: motho o itse sentle gore ke bua Setswana go moheta
1: order honorable members honorable Pando
2: men like it's about speed give last speed
1: honorable
0: kannete ba ke go ba wa tseba ke ga o kene ka mona o tla ke
1: because he knows when I say get in you won't get in
3: hong hong hong honorable Matisa can you withdraw what you have just done.
2: Yes, I withdraw, of course. I withdraw. Oh.
5: Ha fela re sa fetolele ditlwaelo tsa rona tse soto re tla dula re hamela le tanti. Ka hona tlhopho botjha e tlameha go qala dipelong tsa rona ka bomong re le ba. Ka ho fela ha re kope Mokana Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naga lerato la setšhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano
6: tse dingwe di tliswa mona motho o bolaile motho yes o tshwerwe o tlile lekgotleng go thogolowetswa dipatlisiso le mo e ba motho o tlhabue ka thipa batho ba Modimo ntho e re ipotsang yona re le magotla ko gore na ga motho a tlhabue ka thipa ka bareng a shwele dipaki e le ona matawana a nang le ena ka mo a bile ntse di-statement le thipa a mo tlhabileng ka yona e le teng e fumano e le exhibit e tloile lekgotle mo natlelege ke se di file leibole re tlatsitse RLMPS 12 re file leibole postmortem e entsweng a ka itse motho ona a bolauwe ke yona leqeba lena la thipa mofu a sa bile a patuwe go emetswe eng goreng ewe jalo e tlo tla e tswela pele lekgotle mo ke eng e etsang gore re eme Lesotho mo dilemo tse 50 di fete papa ke dibo di shwe ewe di soka di tswela pele jele di dutse go go go ntse thwe di dutse ka magotleng jele re na le molao o go sa iketsetseng ona Speedy Courts Trial Act e re ba remande go fihlela nako e itseng ga ya tswa ke gona ke molao wa naga ena o entswe ke paramente paramente ke kere ke bakgethwa ba rona e leng gore ga e ba paramente re etseditse molao go bolela gona ge le Basotho re iketseditse molao o reng ga motho a tlhaile ka pela makgotla a molao a koswa ka tlolo ya molao ngwe ya gae ka mora diga ntse a le togonkong ge molokolle ka mora remande tse tsheletseng ke beke tse tsheletseng ka morago go mono ga e ba ntse a le beiling re tlege mo ga a sa le beiling le teng re ka remanda motho mongwe ka mora kgwedi tse tsheletseng ya ba re a molokolle go ya ka Speedy Courts Trial Act ha re lokolla motho ha re atlameya le go beya di-condition tsa beili ga o fuwa beili re tla re condition ko go patale bokana tlo di-remanteng ka kena ke nana le dipaki skaetsang skaetsang but Speedy Courts Trial Act e re re tlosanyewe ka pela lekgotla ga re fane ka di-condition so ona o tla boela o tla kapa tšhe ga re tsebe jelo go lokolla ka Speedy Courts Trial Act tlasa sona bakosiwa ba re ke speed trap beng ba teng ha phama mo kopa bua mogompe ke kopa speed trap sentse re tseba gore a kopa speed trap o batla go lokollwa tlasa Speedy Courts Trial Act
7: mamedi re hatela pele jwale ga ga ditaba tse ding jwale tseo re kenang ho tsona ke tsena tse amanang le monghadi kananelo bolwetse ke tse ding tsa ditaba tse bileng ka sehlohong mo mamedi kananelo bolwetse ke mophatlalatsi wa ditaba ebile hape he mo mamedi ke molwanedi wa ditokelo tsa mantlha tsa botho mme jwale mo mamedi re kena mona tabeng tsa gae tseo jwale tlhaloswa e leng ya gore he mo mamedi o ile a kwetilwe mme go kwetileng gona ga gae o ile a tlhokofatswa mme ya mo mamedi ditaba tsena mekgatlo ya gae kwano e le a ntsha dipolelo mekgatlo ya matšhaba e ntse tswela pele gore e ntsha ya dipolelo le dinaga tseo e bang he mo mamedi di fumane taba tsena di boetse gape he mo mamedi di tlhile di ntse di ntsha dipolelo fela jale mo mamedi ditaba di ntse di le teng tse e saleletseng morago tseo re lokelang gore he mo mamedi di ke di tlake godima dintlha tsena tse ho ntseng ho bua ka tsona mona ka pare mo gwele taba e leng hona ting ha jwale ha re bua tsena hemo wa medi mme tse ding tsa tsona re tlo hopotsa tsona mona mo wa medi o tlo thetsebe o mamele ka hloko le ka hlokolosi jwale e tle re tsebe gore ha re kena tabeng re phea nkuitswe masapong re phea nkuitswe masapong ho di mataba e o re utlileng e o re mametseng hantle e o hemo wa medi re apply le dikelelo tsa rona ka pa ho kena re kenya dikelelo tsa rona tabeng yena ka ho e mamela ka hloko jwale re tsebe ho kopanya di dots ka pa re a gole di dots ho rena mona go ukwe ka re di taba di a golwa jwang mo mamedi ka mora hore ho hlaloswe monghadi kananelo a ile a kwetela lo hona ho hlokofatswa jwalo ka ke hlalosa ho hlaile di taba tse batlang di le mmalwa ho di taba di qeteletseng di shebile di ntshwa ke sepolesa mo sepolesa sereng ge motho a dingwe o jwale ho na le di taba tseo gelakatsang hore kananelo bolwetse a ke a tlotla a di hlalosa ena ka sebele e le mokolotsi kapa e le ena motho yeo e bang o ne a le teng ketsagalong ena re se ka ba ra utlwa ka secondary resource fela jwale mo mamedi ditaba tsena ka ha di tshwarisa modikwadikwane go ba bang ba batho re tla etsa gore he mo mamedi di nolofale re di utlwisise jwale re utlwe le moo taba e leng gona teng gore na sepolesa gantle se reng godima taba e re utlwe re utlwisise gantle mamedi ke ne ke etsa ka letsa ena ya ha re tlotla re kena tabeng ena gore re tle re mamele ka hloko le ka hlokolosi re tle re tseba gore jwale re ga re kena ditabeng tsena re kene ka tsela eo re utlwisisang gantle ditaba gona di boega jwang ke tla boela re tlotla re buisana jelo fela le ka diphatlhalatso wa sepolesa sa Lesotho mona Superintendent Thabo Mohai le yena jwale re ke re koletse dintsa ditaba le yena mona momamedi kananelo bolwetse yenwa yeo re buang ka ena ke mo phatlalatsi wa ditaba jolo ka ke hlalositse mme he momamedi o sebetsa koranteng ya News Day mme momamedi letona la dikgokahanyo mahlale le tshebediso ya ona he momamedi o ile a nka mehato ya hore a ye mosebetsing ona wa kananelo bolwetse hore a ke a hlile a yo fumana hantle gore na se hlileng se etsagetseng mabapi le diketsagalo tsena tsa monghadi kananelo bolwetse na ho etsagetseng mme momamedi ditaba tsena ga re ke re o fe tsona o ke o di mamele o di utlwisise hantle jale re tle ne re gatele pele go fitlhelela mo jale he momamedi he re tla phega nku e tswe masapong gona teng ga re ke re utlwe moo letona he momamedi motlhompheng thati morosi a neng a etetse mosebetsing wa gae gore na tlhaloso eo ileng ya tlhagelela na ebile efe ditabeng tsena mamedi re ke re fela re tle re tsebe gore re mamele re utlwe gantle ka tsela eo re tla utlwa gantle
8: re fumane molaetsa wa wantate kananelo maobane ka bokora phasinaneseng a golela difoto a bile a bontsha go la kuti fela ba ntle re thusang ka labone la botlhano re nentse re le mmogo mona ofising re ntse re etsa banta ya bekeng ena jalo ka ke bontshitse gore re na le mokete o mogolo wa digae jale ha e tla jalo ile ya re thusa nna ke ile ka potlakela mo noma teng ke batla go tswa gona go kae ke fumana o kgutletse gona sebakeng seno se ke tsa re ntse le narration ke gore it was a normal Saturday. Ntsiyo seng a hlatsa a pheya le bahaisane ho ntse ho buetsa dipelena. Mo no ma dulang teng ka tlhoho ke strata se batlang se le se sesane. Jwale dikolo di dula di paka nako ena ka ofela. But ho no ho na le one specific Toyota Scarlett e silver which made a lot of runs. So ka mora ke tsa hara se etsa etse bahaisane ba ile ba e bona. Ba e belaela fela ya ba ba nagana gore motlhomo ke kole e tlileng ka gao mogaisane wa kwa kananelo go na le mogaisane a motšha wa motho wa mme a bonagalang a na le baeti ba bangata ba dikoloi so ba e naganetse gore ka nna yaba ke koloi ya motho eno empa go na le motho a le mongwe a la yena itse ga a bone go a tseba le gore motho eo a na ntse a e ganne go sebetsa go kae o sebetsa le one of the armed forces ke kopa o ntumele ke teseke ka tsona ke armed forces difeng e le gore re tle re dumelele mapolesa mogolong gore a but nna le wena re ka bua after baphatlhalatsi
9: batao go na le motho a boneng motho a gannang a ka mo etsang identify
8: o itse a ka mo etsa identify motho eno but koloi ke thoyato ke Toyota Scarlett e silver grey
9: e bile o bone ka re ke motho wa emongwa wa tsa tshireletso
8: ho jalo me okay in it was a normal Saturday we get it tsema ba ka hai pula ha tla ho fapatsa ka bo past 7 batho ba ke ne ka matlung ya ba ho se ho ba ngwese o thile ka ha hai a ya ka ha landlord landlord ntse le thaka rona tjeng ile ka mo ha tsona go tse di flops ha tsa ha landlord o fusile di flops ka ntle nya go hai a kena ka tlung a lo bala di speakers ha qeta o kena fela ke ha o ka mo nya go o pusheya ha phamisa mahlo bona bana ba ba ile go tlhoka di tsheng ba tshwara di tshuwe aba a tshwa e le go a palea o ya ka kamore ha fihla ka kamore ke maile na tshipa a wela tshata hitara ha phamisa mahlo ke bana ba se ba le tlhoka mo sepile ka dithunya ha ba ha o ka etsa la ga tla go bolana ba fihla ba mo ka ba mo hulanya go ba ka kamore ha fihla ka kitchen ba mo emisa e le jole ba hare ke mona ma fihle ba mo kenya ka ha ka kuri ena e silver ya Toyota Scarlett ha ba qeta o kena ba mo tlame matsoho ka di cable tire ba mo hulumetsa se ka jo sore tsela ba ile go tshwe bana ba mo hulumetsa ka yona ene sile le sedinyana la go a bona ona kuri e tsamaya e itsile le go kae kuri ne itsile le mono ka tlhogo ya o tshwa le melemo le dingwe mo ka tlhogo ya nka EMC ya tsamaya ya feta e ketsetse ha e fihla mane tseleng ya thabo ke mona mo ena e mong a bona ho ntsa bo ho bana ke re motla o bona ntsa a ba tla bona hantle ona jeli movement go no ha ya ba o ba suspicious ba hlokomela ho ntsa bona a fika ba e khoshetsa ka mahlong ya ba mo ba mo tlama ka duct tape molomo mona jeli ha se bo rena ho ho tsama o e na ke ka e tla o tsama o tsamile tseleng ka beleng tseleng e di kuti ho fihlela koloi na yena mo koloi na yena mang o tle ba tsa ba ya ka buting ha ba fihla ka buting ba buile ba ne ba bitsana mogena conversation tsa bona ba ne ba sa bitsana ka maintenance tsile mogena tsena tsena mogena tsena tsena mogena tsena tsena a ke ba tshwetsa speculation
9: ha tibe na ne ba bua ntse ka nyeng
8: a ne tsa bua fela o comfortable ka go tshwe ke go gorela mogena ke ka re rinkile motho tsa tsena a tshe a tletse go bana ka nako le le ga motlorisa what conversation tsa bana le di conversation tsa o kutse tse tsela ba di tsana mogeng
9: okay
8: di pamono ha go le ena ya ma ba ya ka buting gore gore e bona ma metsi PC jwale volume ene le tlase o tlile fela go nna go ke gore past 9 ha ba tloa ka mo le ka buting ba kene ba kena ka kuleng ya ba qalela mo gagaka so go mogagatheng
9: ba morao ya mabaetse mo tsoka buting ba khutlela ka koloing jwa le ba mogagathela ka koloing
8: a tladile ba mogagathela ka koloing go le 19 tsa mang so ha ba qala go mogagatha dipuo tse ba neng ba di bua ka go dipuo tse ba neng ba mo botsa tsona ke hore o na le mosadi ha ntle go hante ya ha yo patala bokai o na na steering o na na wena o ma o na hana o bohlale le o na na o sebetse o fika batho ba bang ka ofela hantse ba motla hantse ho hantse ba bua dintho tsena tse ba ntse ba di bua so re ba kentsa ho titikwa le mo koloi fihlanye ya mateng koloi yene tse tsamile ntho ka tsang 35 minutes a ha ba mo ntsha ka koloi ka mo o utlwile ho hona le metsi a ntseng a phala a o ka o pela nonka ba fihla ba mo tlamolla ke ke tsena tse ba mo tlamme ka tsona se a ba mo botsa go sebetsa ka computer wena aba o re a ba mo botsa gore ba mo botsa ha tsona o nahana gore o sebetse o fika batho ba bang ka ofela ba mo botsa wena e le gore kwanta ena e kwanta ya lona e etsa gore o pe ka o ka ba mata ho fika batho ba bang ka ofela e wa ba botsa hore e be le ntse ke sa eng specific ke ne ke entse e ba ha re qeta ka wena mona ho tloba bonolo e le mo o ka itse mo o fihla nka ntse ka reng bangedi ya fila ya gena ka hano ka mona ba motlama hape e be ba tsela pele hape ho mo gagatha ba mo gagathile jalo ba ntse ba mo ba mo vetsa hore by the time ba qetang ka yena o tla tloela go nagana go iketsa steering re ba babedi ba tshapo ke tlhalosetse le ba mogagatlhileng ka yone ga ba qeta go montsha ka koleng ba mo kgomamisitse ka mangwele e mongwe a mogata maoto ba ntse ba mo tlamme jalo so e mongwe o ne a mo otla ka mokokotong e mongwe a mo otla a lebetela Onala, you are not happy today. Mountain come out half man. But I would say, keep us sending a sitting on a tinted t-shirt, dear American embassy. One on a high. I didn't trip to be fair, I high. So half a monka. Ba mongkile a lolo to ba lelo ha sa go tibeta so ba ta botse skipa seno pe ba pa mongla ka sona from behind ha ba ntse ba mo khakhatha ka molamono e mong a ntsa mo tla ka di face ya mogala ka di tla from in front go fihlela awa o ile ka sefahle e le re ba mo wa lebetela o na le very consistent kale betela le le latin gore a sa batle ho motla le mona matineng a hle ya motla mona mo mmile o se o hlaile ya no wa di face ya sa tletse face ba la samurai ba tloetse ho motla ke hola ba se ba bona hore mohlomo o se a khathetse ka bona tse ba ba re di go ba ile ba tsamana e nne mo ngala sala la sala mo supile ka tshunya ka bo se go thunye o bitsetse ka ona ka mo a mo tla ka sona sethunya sena ha qeta ba re ha nka utlwa kapo ka bona ditaba tsena di hlaile bo maafrikeng bo Facebook e o e tshepa re tlo o batla re tlo o fumana re tlo o bolaya o la manama fela kole na utlwa go kole e se tsamaile aba ho ane gore ena consciousness I got a strength to iron. I like your own or now, but I've managed to so. I will have one of the light tickets and I wear hot on a bone of half of his hands at a man. Kimono mo, Ilombo, Copan, and Lavashang and Ava, Ava, Mono, and it's a have a man and a woman have a mutual slavery. I've announced at a lapel, a cacaida, Sivuno, Bata, Ali Rami, who fell a high fissure. O ne ka ntho ka reng o tripile and then he collapsed taba wena ka sankese so ntsatlangwe o sa le botlhoko ore he couldn't move and then he started choking on his blood because ntsatsa madi bamo o etse jwale madi ana a tswa ka dinkong so ha a sa wetse tena a tswela ka gare Matibo o paka mamon, I don't know. Uka kule e se e fit. O kule na e fitile ka sefutu. But ya ba uka e kare e eme pele mane re khutla se khutla. E khutla slow. O bone mabone ha sa mo laita ho yena. Pele ya ba hore abale ka ho a sisinye e lo ga bontse motho no go ntse a phela. Ne motho ena la fihla a mothusa. Como cúpula, como tú sabes que el vamos a buscar una que man usa hokai, o van en la demona, que mo ambule la mo, yo la masi, mucho la mujer, sobre todo, mané que chaval, sí. Yo le mucho la una alba, corina y me leva, una, mi tolo, yo le cana en el ojo, chico, con chiso, en quise, se fue mucho la alba, que la masi, o que a chais. Ke tla wisa mo leo wa ba se bona ona me do ke mo a Ha, so Mutua, who was on the other end of the line, Abare. Ah, for some Mutia moon, for some Harabaku Kanakan and Alita, but that an animal who hung on a Mokose moon hung on in the central. Babons of Havana Gulia, it's on Timulum at an old Kosan, an animal who Harabaku Kanakan and Alita, but that an animal.
9: Who is Mutu had to learn on a little to school, Saka Pasu?
8: What was the name?
9: A co had to learn a Mutuna little man. O ka tla on the other hand side
8: motho wa ke kana nna sanga le re tla nna tsena ho motho a neng a mo sitse o la si jo le masole ana a senga motho ke bona ka
9: letsa o
8: ka le ba ka le kana le motho a tshe ke le mong a bona ka po motho e ne e ne ba motlalela ba ga tlo seka la kana le mono ha ba tlo kena kena na le ditaba tsa kana ne o fihlele tsoba le mo ngare wena monna o mang mo mo beng ba bona ba re se ke ha o thusa ka hlo go se hang hang cause re thusa batho ha ba fihla mona in his state all he wanted to do was medical attention mo fumolo mo but ba ile ba khona mo thusa ba mo isa tsipo ba mo patala fumana ka la fa ya e shoka a thaba ka ba mo loko lo ha ba ka ba mo loko lo ke was this particular one. And then why is na mutara ta mutusa? Ya wa muboloka throughout the night. Official I was saying Ayalena centrally
9: officially
8: ma police saying a fisha fana ka statement ma police a tama ya ba khotlela hona monukatlo. Ha ba fisha monukatlo ba fumana ha kana le ho itse ho setse ho tshwa loka ha a bontsitse. Go ka ba ke ne ba nka difoto pepe ya ba ba tsana so that's when a la re tsisa re le team re be re ya re fihla re bona one of our last students, he's very shaken. Kana le ke motho a very strong but ha ba ba le ba batla mo thusa badly we are emotional but you say it's on until it goes.
7: Mamedi o mametse he mona mo honeng ho fana ka tlhaloso ena fela he ere ha ho le tsena he retletle ka mona ka sepoleseng hona sepolesa se ile sa fana ka taba efe ho dimadi taba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona he mamedi sepolesa le tsona se ile sa fana ka kagabo mabapi le ditaba tsona tsena tse ho ntseng ho bua ka tsona ha ho lo jwang le ha gwa le mekhato ya ha ikwano ya machaba le yona se ntseng tsa dipolelo e mapapi le tsona ditaba tsena jwale di se di le molomo ya setšhaba ditaba tsena di le di tsebeng tsa setšhaba mme mo ka ona o ke buang ka ona hemo wa medi kwa bakolotsi le baphatlalatsi ba ditaba mo ka ona o ne o ipue ke sepolesa boteng ba mookamedi le diofisiri tse golo ka gara sepolesa le diofisiri tse ding tsa sepolesa di ne di le teng mokeng ona o neng o epilwe ka kotlolo e le gore mo ka ona hemo wa medi e ne le wa mookamedi wa sepolesa sa Lesotho advocate Borotho Matsoso mo mamedi le yena ka mokgotshwanang ha re kere utlwe hore na sepolesa sona se fumaneng mme se reng godima ditaba tsena tsa monghadi kananelo bolwetse
10: baga baledi ba odumedisa le go le amogela maphelong a mpetolo ya sepolesa mme lo le leboa golo gore ile ga o beletsa re bitsa kolona ya bane ba teng mme ka ba tengana re bitsitse ke le ka mokgwaosapaleyantlhela batlhabeng wa ditaba erere a go lela le yona ditaba tsena e le gore le tsebe go fitisa ka pele difitsa go basotho ba tsebe go tseba sentseng se sago mme ka nnetela mme re fumana go lokela gone sekolo sa sansotho gore ya go lela le yona ditaba e di etsagala tse amang setšhaba sa basotho le gore di ena ya bogobong le bontsha wa se e etsaetse ketsagalo e madimabe gagolo e amang e mongwe wa bana ba naga ena lenda te ka pomongadi ka na ngwez ola tela di talero se o di fumaleng kungwa la tshaka la swana ta di tuisa mola ile tsamo piti ni piti le ngwae aba dia monka dia ka yena ibile ntseli mohahata me ba ketela ka ho mo la sera kai kai silenye ya mitulu o tenga yena thola ke mo samaria a mole ya ba o mo nikela e ho ba le be di ba se sole sa le sutu ba le mo mitulu mo ba ile ba mo potetsa le mongwe bo le tse ga mogata ba ena mme a ithiale a o sepolisa sa Lesotho ka la 7 kgweding ena ya bobobolo mme malatsing a tlatlamang ya a qalella gore ke rele ke o fumana gona gantlentle go etsaetsela ditlhakana tlhoa tsaya kapo kitsa tsa molao ga di ka ba tsa tsejwa kapo dibile di sa tsejwe ela yo ka re di ke ya ka le ho na ba tse ba ba di shona ho isa ho tswang ba ni le ga ne tse ntse le le ona mo ona jwa le ona le chimi ka ma futi si ka ma pole sa ntse ne ba tla tsena ntse re tya ka la na ho fitela ho ma jwa u ba ni jwa le a sitwa ho fumana ba te yongwe ya dintho tseo ke ratang ke tehlake ko gore ga o baleketsaka mofuta ona o sokwa gagolo gore o kopane le monga ditaba ga e ba ka fumaneng mme ntho eo e re thuse gore re tsebo go etsa tatediso kapo dipatiso tse e bang dira teng o tse tla ba gore na dibaka teanele e ebile a ba teng fela ga se re patisisa re sheba dingolwang kapa statement sa fane ka sone go na le ntho tse ngata go tseo re le mapolisa re batlisisi ba nyewe ba ditaba tsena ga tlameya go di bua le ena face to face motho ka motho ge be re tsebo go utlwisisa gantle gona a taba e etsaetse jwang ga golo gobane ditalao di bontsha e kaene ke ena fela motho ona wa etsela ba bang botlhe mona ba ntseng ba bua ke bobane mme motho a ka ratisang a ntsa gona a dintlho di etsaetsewang ke ye tele ka bomane ba bogolo basutho ba eso batlalei ba gabae ga re fumane nanta dibiso lenomoraneng a rafile ena a itse ge motshwara o yone ga mo fumane e dumela go o ntse a phela mate tumela go ntlela gae ba e ka ba madike ba mosotse e le go na le gomo ga re tsebe ga ba ka bantwa fela re ntse re maatla cheba pela gae ba bang ba re le lesitsore o ntse a phela fela jale re setwa go bua gona re le babati ba dinyeo ba nyeo e ka bo baketsane ga re mo fumana re ntse re le letsholo la gore re ke o mo fumana ke ka mabaka a na re re setwa go fa setšhaba sa basotho dikarabo tse hlakileng gobane jo e le gona re ntse re sa tlhaka go ena gore maetsetsewa mme re rata go ipiletsa se go bae bangwe ba ka batela gae kapo bae bangwe ba tseba gorena o kae ba ke ba mo kgothaletse kapo ba kgothaletse gore ka kampa ikopanye le ba batlisise ke a tseba ka lebaka la gore go thuentse gampe ka nna ba ontsa le matsono ga le sepolosa sa Lesotho e malala a otso gore ge tebo le ditheleletso e lekaneng ga golo gobane he is an injured person therefore ke responsibility ya rona ka le mapolisa a Lesotho bona gore o tshireletsege ebile ke responsibility ya rona jwale go batla gore na babolai ba gae kapo batho ba moentseng gampe ke bomang ka sepheo sefeng mme re rata go ke a tseba le batolotsi ba ditaba le a ditseba le tsona tsa ditaba tsa di fumana ga ke le re feng gore ona go e saetsewang ka bosi ke bo mang batho ba ba itse ho ntse o tle lutu o tle zetse ba ho kopa menyenye tie o re re re bona a re nna tsa sutu a re la se nye masapo ke ke ba tla dinga o a ke le le nna o kae o ho tsa ra di wa ka po le u ye ho ho tsa itse ba le batho ba a isa le lengwa se re kopa hle ba isa mo madula ka go pala le tiro ka go pala se be le ona ho itse se wa u bani rule rule re ke ke ra ba ka tloela mahala so tu ya ba itiba mona ngwe ba tla mo tlisa tsa teng ke di tsaka so wana ka go tlisa mola tu ba e ka mo dwane le tsa mina kona le se phiro sa ha esa se batla me a bana e dime ke di mela go na le lona ke ke ra ba ka e dime ha e ba ya nne bo le tsa tsinge a bu kana wena ena wa mo nya ga ga e mang ka matla ga le ka o fela ga no go bi sa rona mo futo ke le ke ya ba ke ke ba tawe ke le tawe ba ile ba ke ba ke tsa dintlo tsa tsa mo ba ka se o ye ntle fifi ke tla tswa ka tsitsa ka tla tseba o na go ba me bo le tsi ke ba tla ke tsa ho ye na jwa monna e se ha terapi o ho ke papa ke mmazo ke ntseng ka metso ke di ratsa na ha ena bona ba ka ntseng jwa ke di ratsa na ha ena ke di ratsa ba song ke di ratsa kgotso ke na ga re ke ka ba ra e tloela ya ba e duba ka di sense e ntse me ke ipile tsa ho me ba tla le ba ka ba ha ke re le ke nka me ho ya ho tla thusa le yo mo bona yo zamba so to re ka dotsi ba di shakana sona ke se ba tla ho tsena ka me re ha ko pa mo ne no bolo no bolo tsi a tle a hlae ke se le tsile ke sa pe ka prepared o tsile le za go itse ka mo pa yo tsi ke le bana bana ha ina ba re le tsi ba sa e tsumi le wa ke tla yitse wena misa ke a tseba go itse ke se tsosa ha ago go kopela na a ga se se e ke se se di ha hona mo go go tsaya se se go ka ona ha fela ipati ndwena e fa le tsona ke tsaka so ba tsene mo nyetsa ba go ya di shako le di traces tsa tsona o fe e suna the better ke tsema o so pa ka tsa a ne ta ke na ntse ke ga tsa ke ka nna ntlelo wa ke re ka kopela go ba sotlo ba re ne ka kopela go ba itse ba bule itse ba ra tshwe ka taba tsa e fendi ka ba tso le di tsiba ntse ka ba di ba tlo thata ka se ba bona ma ka nno pola ba tlwana ba bona la ba sa ba tle go tswe go tshwe tsa ba sotlo ka re re ba ntse ka ba be go ne e le go ma khotla molao a tsebe go sekisa ka bo ha ke na o na ka ho feta mona ntle le dipike tsa rona he o ra re ba Jesu ke ke le bona nna re tsa mang ba ke se ya duma ke se ha ba ya nne le tsi ha ke tsena mena ena wa mo ba le ke o ke le di tsaka le lo ba bona ka ho fela o go bona o ntla mo ke tona ha e phile ka ga ra ena tsho ka ma ntse ana ke a le bua ke tla go pa o tswa ha ba di ke
7: Amedi re ha metsotso e le mashome a mabedi a metso e mene tjena fela pele re fihla hore nyaburu bedi ke tle re hatele pele mona go loka ha ke hlalosise he mmamedi ke mmokeng wa bakolosi le baphatlalatsi ba ditaba gatisho ena ene le mojwale mo okamedi wa sepolesa a hleng a ntseng a hlalosa ditaba tsena fela mmamedi ha ke re buisane le superintendent Thabo Mohai e le ga diphatlalatso kapa mmueli wa sepolesa sa Lesotho jwale he mmamedi ho re ke re utlwisise ditaba ke tsena mo kamedi wa sepolesa o se ya hlalositse hore ha re tsebe hore na kananelo boletse jwale na o hokae me ke hloka hore ge ke re kopane le yena fela jwale mo mamedi ha re ke re etabeng ge ke re fumane tse dintsa ditaba ge sa kene ka hare ho nyewe ka kotloho empa jwale ge ke re entabeng ha e le mona jwale sepolesa sona se hlakisa taba ya hore ha se tsebe mo a leng hona teng se e re ke o amohele lenaneng la rona la molodi wa taba kwano PCFM ho seng hona
11: ya ngamela ndebeng ha o ngamela mo PCFM ke Jesu Kriste ndo ndi tsawo mai ha di phatala ba tsela tsa lo tsotlhe go tsho tlhala sentla
7: ke le bula ha holong da dim ha ke re kena tabeng tsa rona ka hore ge ke re tla tabenya mo wa le ge fumana nka pa tlhaloso e lenya hore kana ne lo buletse o fihlile se policing o fihlile se policing se feng neng jwa
11: Jale wanda dwa. La hanje jirota atura khante orono kana obisilika la mokai. Fela jumpile na mboka midwa polisa uwe mula annele tawkini mwa garinta haan. Mutomo umi kibide njikira atura hanje lorono kana kutibye akishwa kapa ui kisipi na fela huwe lenta redmode. O fez as dan policies and fellowship movement ko bula ye ye ya ho kwetlwa lo ha ha ile ho re se ga ga tsa ho tsa ho tsa ke tsona se nna
7: e ya se mo a fihletseng hona ding hantle ke hokae ke a tsela ho le na le di posts eng a tsa se polisa ho tloa mona mo go le ho thweng kana ne lo fuwe o fumane hona ding thaba bosibu nenne ho hlaloswa mona hore ho thu fihletse mapoleseng a central jwale re batla go re utlwisise hore na o fihletse ho kae
11: ke ke ke le bana ba a ile ho jwalo ntate yewe e tsalo ye le ho bua mo mo central sa dutse empa ga mo ga go go e bue ke mona mo ile nyo tsela se tsopang se isa thang sai pati si sho mani po kuda spolis iya da
7: hakat lebu ye mumba hagwale mutu e afisa se polisi mhugana ato taleha sila ye la telo anka pa me kwa ye la telo anki efe jwale reshebile ona wa kanane lo bule tu mhugana me kwa ye la telo anki efe jwale hamutu hasi afisa se polisi jalo ka ha o hlalosa hore ha o tsebe gore na o itlisitse ka pa ha itlisa fela go le ke batla ke go kwa gona megwa ya go tlaleha e ba efe ha motho a fihla se policing
11: a da di ke ho fana ka tiro ka le ke ka bo tso ke di mo tsa se ka hala di mo ka bo se o go pa nel le so me ba mo ran tsa le mo ba ka le tsamo le ba re ba mo le di ma hao Mais c'est tout ce qui est le gelant pour la dernière. Pour bien le retenir, il y a un petit projet qui est
7: une
11: petite. Et il y a un petit projet qui est un petit projet. Et
7: alors, il y a un petit projet qui est un
11: petit projet. Il y a un
7: petit projet qui est un petit projet. Il y a un petit projet qui est un petit projet. Il y a un petit projet qui est un petit projet. O go bile teng se police sa centrale o butsinyeo. Gona bua le tshe ha ile mo phatlalatswe ye ntseng ke se police ya ile ya hore. E boetse hape ya mo batla. Le mo isa kae?
11: Ka le tsane wa ntwana. Taba ena mo go bile le sa guys go tsaka mo go tsaki ye. Go ya le ho se se tshwenye. Ya le ba ba di si tsang ya le ba ithuta jang kona le taba tse tsa botlhokwa tse tokalang mo ya a tsana le bona go di arare ha o bala pontiri mo mo tso ke ba tsa hari ya le go ba le potso ka go bona le ka mo ba tsa go o se ise go bona e tla ba motho yona yane nna ditaba ba tla o thusa gona aa mona dene ke ro mo ka etse dinana e simple ka etse dinana e le ngwe a wa rona o ma tselwa eng ke hona go tla tsamaisana le sepole sa ka dintse tsa tsoka mo yena ya hae mo ba na le ipotso ba arabele ha o ba ba ntshumile ilo mo ka bo tshwenya le ntate taba yeo a go dira ntse ona yimo ya hore mo ba gam e ka ba go ka tsalofitse ke no hona go a tsitsa tsa tsitsa tsa nyewe ino ba buisa ne le yona me aba ha gonne mo somo yi mo fana le ka di le di tsara di di tsa kusana mo go mo tsena na nya ka ha ga toje di mo somo ka mabaka a gore kana go ane nga a mo tsa tsara ka ha ha le tsere ga me ga na re di di di empa yo ha re ma me ke mo ya ba tlo ka mona ta ke bua tsela tse ga na nya ba ha tsa ga ga tsara ka ha ha ga te di e ka batla tsona ke go bona ha ke mo go sa tla ke ke le tse tse le tse tse di tse mo tlhomo e di sa ke mo la ga ga tsara ka ke le ke ke ke ka go ya di ka ha ka ba tse di di ya di ka go ka go ne ha ba le ka go ya di ka ha ke di tsene le ka ha statement se le mo sa ha e ka ba mo sa na pela ntate wa ritunga ke breka ke ga re ndi a go tsama ke le
7: o ba ne se di mohlomo ndi taba tseo e ba ngone ya lokela a o di butsitswe tsa bohlokwa e be di hlaeletse ka ga statement e se ga le be ha di a hlaela go ba ne ho sa etsa hala jwang
11: a ha di a ha di a tloa
7: ke no utile ka kelo hlokwa taba ye o reng gona le ditaba tsa bohlokwa tse sa kenelang ha o share statement really ke batla gore ke utlwisise gore na go ba ne ndi sa kenela
11: Ntori pedi ke ile ka tsama tsara ha ba o ba ka ba e jwa e ka ba gore ka lo ba ka la tlo ka mo ya motho kana go e wa ka ntsa le go la tela se o a se di go sona e di go ka ba le taba tse o a di yana ne e tla re e se le tlolo ke ntwe e tsa halang hanga ba la hanga ba mo fitini e tla re ya ja ha go re mo e tsa ba ipa ha go ba re taba tse mo matanti go tsa tsona go dia musi fela ga seng go tla pele le yena ke le ga sa ga ne go tsaka ka ne ke ne ka ga di tsaba ke mo ba ha ne go ka tsola go na te go la tena ke le ka ha e le mo wanda di e le ka go la tsene ya go tsaya o ba tsadi go ba to e ru na wa na ga ya o ba ka ba a ga te normal ke mo khona mo tlaleng ja go effect ya tlo ya mo tla tlo mo la ha ga se re go tla ba le di atlete tsa ha ke re na ga mo tsana ka na go itse ka pa itse ha to ka ho bona ho tsisa le go tla pele ka di patsi yo lo ga o ka franka mo mo tsa mo hala ga ke re ha ye tsa ye ke le ho re ha ha to ka ha to ka a fumane ne se tio sa honka bobene ke tsona tsene tsa honke a fumanehe ka nako tsotlhe go tataisana le sekolo sa go tswela pele ka dipatlisiso tsa nyewe ya haenda
7: se hare ke o buile ka taba ntlha ya bohlokwa ko mo o reng dintlha tsa bohlokwa tsale ke batla go ukwisisa gore na dintlha tsena tsa bohlokwa go tla buang gore ebile e le tsa bohlokwa ebe ga di kenelele ka gare go statement
11: ke le wanda doa ntsha e mo le mo e se sa e se ntsha e mo le mo e bua ha e bo hlokwa tsa ditsiso go bane ntsha e o wena ga e bona ga e nya nya na ha e tikinya ya tsifo o e ga mana e ka ba le mo se se tsenye mo sha landa do go go tsa mo tsalana go bua ka taba ya koloi eo thweng e ne ntse e bona etse e bela etsa mono motsemong ka nako ya nae empa ke a go tlhalosetsa ntate ore go fitlheletse ga jwale ka ga batswa ke epeng ga gona mo o buang ka metsamao ya koloi eo ke motlhala a fela taba ya nae fela ke ntho e nkwana e le taba ya botlhokatlhokatlhokatlhoka a golo go bane ha o kana so bua ka ko mo ke e ya lo ke le beta ba ni ke teng ka ga taba tse di tsha go pela go dingwa so ha ga tse di e ka ba ntse ke ka tsona pe no tsa go tloka me se se ga sa lo se go bua ona go tloka go dire ba ya le ha ke so ga ba ke re ma actually ga le tsa ha ke in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the in the fela tse e tlhagang go marangrang mona tse e tlhagang tse e bue yang bosi mona fela ke ne ke batla go etsa motlhala ka taba yona eno ya ore go na le kolo yo o bueyang ka yone fela ke re ka gara projete ya gae ga gona motho ya buang ka gonne a ba le movement o e ne e sale e bonala e kae ke abela e fela go a utlwala go na le batho ba ka dirang ka kolo yona e ebe e botlhokwa ga go tsa yona e empa le ga o lejalo sepolesa ga se ntsi yona taba yona e le ga e ba o mametsagte mookamedi wa sepolesa ge e latetse mme ebile sentse le se o tseeke go e latela taba yona e nna ka kolo e ntse go bua ka yone le ga o sena motho ya buang ka yona kaka ditaba tsena go ila nna ya bona ala bone e na le movement o mobilizang ka gaufinyan le bona tate kaa fela e ya utlwela ke taba e teng
7: se se tlisitseng gore kananelo ga a le sepoleseng a bue ka yona taba e ke eng ee yona e o buang ka yona ya koloi se mo se tlisitseng ke eng gore a sa le teng a bue ka yone
11: go na go bile mo koloi ya mofuta o e kana ya spetaka mo e belaetsang
7: go jalo se
11: jale ke salose gore na ga salosa taba tse obaneng
7: ee ke batla go utlwisisa mona mo o reng go ntse o na le ditaba tse dintse tlhaelelang tsa koloi jale o re tsena di tlhoka gore ena ka kotlolo a tlofana ka tsona jale ke re na o se tlisitswe ke eng
11: ke seng ga kalo-kalo ena mang kapa mang ya kulene ya fela etseng ore ya bone movement wa koloi eng taba tsena tse o tsentseng ke diwa ke metlhala fela ya ditaba tse tse di tlhaelela ke babele se seko ka ga projeke seo batho ba di dirang ba tlhokwang jale ke re le yona e le karolo ya dipatlisiso ba etsang dipatlisiso ga ba utlwa ditaba tse dintsi tse di tlhaya di bueyang jale motlho mo ntsafae ka gara ditaba tsa gae kapa gona ka gara ditaba tsa gae go na le taba tse tsengwe tse itseng tseo ba ratang ba fetiso go tsona tswang ka program ba tla batla gore ba kopane le ena ore a mo ga o ne go je o ne o tlile o bolela eng mo go etsaetsiwang mo o go etsaetsiwa motlho mongwe o a fitlha mane serakeng se a itseng o tlatlantswe gona teng one ga ke kopole e ka go se go ile go a ua mone mme e ne e le ena fela e motho ya ka itsang batho mo rome a tlatlantswe gona teng ditaba tseno di aga very critical tabeng ya investigation ntare
7: ke mametse gantle ka tlhoko se jale ke batla ko go motho ya mametseng ga ke tsebela e bepotso ena ke e botsa ka bothata kapa ga e utlwisise se kananelo gotho o fitlhile sepoleseng a tlotlaleya gore a be a bule case kelo ka go tlhalosa bile o tlhalositse gore case e butse o setilwe ke eng gore ditaba tsotlhe tse o le mo tlhokang ka tsona a bue ka tsona ka yona nako eo
11: ntate modusi go amogela tlaleo o fapane gole le o etsa dipatlisiso ka tlaleo e amogetseng na ebe re a utlwana tabe
7: ke mametse seno
11: o amogela tlaleo e mong o tlo etsa dipatlisiso godima tlaleo e o e amogetseng dipatlisiso and ga re bua ka dipatlisiso re bua ka dipatlisiso tse ka ketileng sa ba tsa simolola le batho bano ba entseng keketso eno jale go tshwana le ga o ka wamthotsa potso ee re nna gobaneng ga o amogelwa tlalego mono go sa ka go atlhaka phatlhaka gore na ke omang batho ba entseng motho yo bane seno di tla simololwa ke dipatlisiso godima tlalego ena enteng eo dipatlisiso tsona di a pharalela di tshwaga kgona e nngwe le e nngwe eo go na le phisinyana ya information e e tlhagang e ka litelang gore go tlha ke gona go etsaetseng ke eng mme pis efe kapo efe ya information e e tlhagang e ka nna ya latelwa e nngwe be ke e o isang kole gagolo fela ga le tsamaya le motho ya ameyang ka kotolo o tlabeng o tla o tiwa.

0: ya kutlwanana. E leng gore ditaba tseo re ka reng re na le tsona motlhomong ke sa yaneng a sa mo fumana mo maileng a mo fumana teng motlhomong a se a timeng ka utlwanana.
1: Eya se.
0: E leng gore ditaba tseo re ka tsamaya le tsona ke tsa motho eno ya jwang eo le ena eo le ena mo go utlwanye ka gantse go tswela pele ka dipatlisiso ditaba tsa ga di tlhoka go tshabiswa mona le mane go tisana ga golo o ikapise le gore na se ntse di gaelela ka mathoko na ke difeng le ena o ka nne o kutlwelwe go ena a go tshwana mme le ena mang kapa mang ya fanang ka ditaba dintlha tseno tsa gore go tle o kutlwelwe go ena ga ntsha di tlhoka go tlhakiswa di yang kua e leng gore ntate dipatlisiso jwale o ka ga motlamedi wa sekolo sa tlhalositse le ga ntate kananelo a ntse re sokola gore kopane le ena ga re a ena fela ntho eo a e buileng eo go tlamelang le basekolo a ikitse ke ya gore re ne re bona go kopana ga rona le ena go ka akofisa taba tsa dipatlisiso mme ntate le ga e ne e bafela ga aye jolo ka e tlotse le letsala batho ba e bašwe bakone fela ba se bale mono ba ikgeletse dikadiso di nne di itse qetellong go ke le batho ba amabelang fela go e le nne diataba ke gore di atisa gore di nke nako e tebele gobane jale go sena motho ya ren gore ebe ke tenana ke ntse tsele go araba ditaba tse tsa batanan ka moramong ke tsona seno sa gore ketoronyalotsatsi motlho mo nae ba sa ntse re sa mo fumane dipatiso tsona tse a tsola teng le ga e ba di kang ka nako e tele go atisa mo go ka ketetse re thusile teng fela tsona di a tsola teng datoa fele gore ga di a ema ka gore ga sa mo fumane ebile di kile tsa ema ka gore ga sa mo fumane.
1: Tlaleo e tlhaelelang mona ke ya gore kananelo o boletse o tlhalositse gore e bang a ka bua ditaba tsena tsa tlhagelela ko beng baketso tsena ba mo tlhaloseditse gore ba tla boela ba khutlela go ena mme ba tlo qeta ka ena. Sepolesa se mo file tshireletso efe ga a tloa sepoleseng
0: ntate Bolwetse ntate Modisi na o mametse mookamedi wa sepolesa gore o tshepisa mookamedi wa sepolesa e le ena motho ya ka laelang gore ga o fuwe mokaitseng tshireletso ya mofuta o feta bao na a utlwile boitlano wa mookamedi wa sepolesa tabeng yona eo
1: ke mametse gantle seo
0: mme ga o ka wa rena mapolesa a nane ka moegela tlaleo ya gae ga mofa tshireletso ke eng ka nnete kutlwa e ka o tla bo a tlhokela tota gobane ba ne ba e sofe taelo ya gore fanggang tlo feng tate kananelo bolwetse tshireletso fela ke boitlamo ba mookamedi wa sekolo sa gore tshireletso yotlhe eo kananelo a sa bonala a e tlhoka o tla fana kae
1: ga re ke re tloe motlhomong go kananelo bolwetse eo ka gathong jwale ka moga diketsagalo tsa gae go tlhagelela ditaba tse tswang go megatlo ya ka gae ka kwano di e tsa lerata ka ntle le ka gare go naga le dinageng tsa matšhaba go bua ka ena go mosotho fela ndate gore na ga e ne e ba o fanne ka tlaleo e jalo sepolesa ebile se utlwa pele go ka go a ba le taelo ya mookamedi wa sepolesa sona se e tsadiwang go fa motho ya jalo tshireletso gore boemong bo o e bang go ka tlhaelela ditaba a tla tseba gore a fumane tshireletso e lekaneng.
0: Ga ke utlwe potso ndate gona potso ya gao itseng
1: ke bua ka boemong bo e bang ke motho fela ntle le kananelo yo o ka bathong o a tsebagala ke mophatlhalatsi wa ditaba ke molwanedi wa ditokelo tsa mantlha tsa botho motho fela ya bonagalang a tlhoka tshireletso a tlale ya sepoleseng gore batho bana ba ntshepisitse lefu sepolesa se etsa jwang ka ena se emela mookamedi wa sepolesa kapa go e tsala jwang
0: ntate mosotho e mong le mongwe o sireleditse kgatlhano le eng kapa eng e beyang bophelo ba gae tsietsing mme e le karolo ya tshireletso ya motho ya jalo ke yona eno yao ga o tla o tlaleya taba tsa mofuta ona o se o beyang bophelo ba gao tsietsing

0: sale yo no ha gustado de investigar mucho a mi embajada
1: ha ke re ke tshe bo mo bo e bang jwale mo a teng ore ke ile ho sepolisa ke na hana go se tlang tshireletse se sitile o mpha tshireletso e bile ho betega go nna mo ke leng hona teng e be ke sireletse ile ka tsela tse o ke sireletse ile nso ka zwana ho bana a uka letswalo le mo fa hore sepolisa se sitile o mo fa tshireletso e le ka neng o ka reng ka taba eo seng
0: ba di mo ka me lwa sepolisa o se di se ho fana ka sireletso yohle e hlokagalang o motho a bitsang bolwetse ke kuka ke tla yaga ba ka o sojwa lo fela mookamedi wa sepolesa o ofagile gore ge tla fa monna eno sireletso yo ke a e tlhokaga
1: go motho ya mametseng ga ka a na le maikutlo a gore mo sepolesa se sebeditse ka botlhaswa o motlho o sa jwang maikutlong a jwalo
0: ka go etsa jwanna twaka
1: kananelo o ile sepoleseng o tlaleha dintlha tsa botlhokwa di setile gore di nkuwe kananelo o setile gore a fue tshireletso gona ga tloa sepoleseng moo
0: ke kopakeeke thile mona mo bobeng go na mofatsa botlhokwa se sa
1: moeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
0: je chale o yeu ke a mo se se ke ntho se tedi se papa ni o ka mo la tane o ba wa nka ntsa se wa nka ntsa o se ke o kwang ke yo ho ba ka di ke tsala ya di se ke tsang e na ka o ya feba o ya feda
1: jale ha ke tle bo e mo bona se
0: ke dilo o ya go ne ke le la di ke o ya go ne ke re le information e sa marang rang go ga fix sa marang ga ntaba tanda ti kana nelo ka rena win win ti jwang marang ga mona ke go go re na ke o mamba ba ba me ding ke ti ni ke taba pe pepe and go ke ke ga e ba taba go di fix sa pela ti one ku ding kana go ke ni fela go lokela go be le thoye o tla litela go kwesta bo se ha go tsena ke o bana how to ke mana mo ke ding o ba teng wa hae o so thusana lo re se di ya ka na la bona a di ntse ga a tsona ke na e re tsa go ya go le mo tsaba ya ke nke tsa le ding ke le ngwana ke ke re ke ne ke ya ndato ata tsaba ya go e ntsha motho wa palea ntsha di tla batla tse di ka morao ke sa ntse e le teng ngwana ya batla a nyewe go tla sa ntse na le ntsha ke re ke mo khona go tla ke ka botsa go tswa go dilo e le ngwana ke se thata mang ke go ba neng sa pare le a mo hela go sa ka ngwa sa wa sa le mo rena ke mo mamba twa ga ntse ke ja ba tsona o na tla di bolela yo ntana na re tsa ke go ba ne sa ba tse ba tle fela ka o koka mo tsa mo le mafolisa le ka di six di description e tso se tse ga bon ntse ke ka se ha di mo botsa tsona ka ba o fana ka tsona se tshwantsho matase matase bona hore na ke ka nna ya ba go itsala ya mmuna ke ka nna ba go itsala le mmuna ke lo mo re tshe o nda di ke ka me ke tswa mo go ka mo ha ka go ka ba ile ya go re ba ile ke tsa ba bona o tlhoka na di tsa ke di lo go la tsena tsa ke di tsa ka tsoko le marandrang ba nna tla ba di tsala mo ha go ha ba ne motho ya mane tso go bona gaba yo ile bo foko ka nete ke le foko ba bo se dire go ka bona se nang le bona ba go ke ha re ntsha di ntse ha ha tsola pele ga ntse tso ke le ntsha tso yo lo ba ka ba ka di la tere bela ke bo foko bo tsanga ta go wa di tsang mo tsala le mo la tiro le ba tla ba ka marketing ka le ba ka ba tsentse ga na yo
1: na e effective fita ba yo se
0: taba ya gore ha ntsa ha o le tsa ntse
1: ke go ba ke batla o tata lenya ho ba
0: ho tsena ditaba tse ntsha ya le o rila tela
1: ha ke re tle mo se
0: se di ba tsedi lo ngale tsa di di re thusa go re
1: ha ke re tle mo se
0: ba ba go ga ba go tlhing ba a tsolwe se ba tseng ka se go
1: ha ke re tle mo se
0: o ga nna wa bona ita ha e effective empa hona le mosotsi mo ya e bonang e siri sa taba yeng
1: we mo kamedi wa sepolesa ha bua mona o itse ha ga ditaba tse ding seo go ka hwaetsa halang ha ditaba di dieha ke taba ya hore ba etse ba diketsotse ba ka hlakola di trace tsela ke rena yona yona taba yeo ha se go ka tsela ye e etsa halang ka teng o tlosa jwa maikutlo a motho ya mametseng ka pa ke hle ke re batho ba mametseng ba uteileng middle class le ba sa utehang maikutlong a hore sepolesa se yang ka statement e se hleng se hlakileng se lekaneng ditabentse
0: ndade modusi ga go dula taba eo ya gore go diega wa gae e ka etsa gore ba belaelwang ba kakole di-drace ore o ye amana jwang le taba ya statemente se sa tlhakang
1: ke mpa fela ke ha ke tsebe gona potso ya ka ntate ha o e utlwisise kapa wa e utlwa na se
0: a o bua ntho tse pedi moka o mookamedi wa sekolo sa utseng taba ya dile ya go fela gantate bolwetse e ka fakola e ka etsang gore ba ameyang ba fakole di-trace o tshilo jalo jale wa boetse yona potso le tshwana wa bua ka statement is sa sa ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
1: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
0: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
1: e bohlokwa ka hore e be nako e telele kapa e be nako e kgutshwane
0: go etsa jang
1: go etsa dipatlisiso
0: nako ya go tlaleya ka pele kapo go fumaneya ka pele mogo dipatlisiso di tswela pele
1: go fumaneya gwa lesedi ka pelenyana go bohlokwa go le go kae
0: go bohlokwa gagolo ntate go potlakiseng dipatlisiso
1: jwale se ke re ya khutlela morao mane tabeng ya statement hore na ha ile mo ho le botlhokwa gore dintho di etse ka nako o tlosa motho jwa maikutlong a gore bjale sepolesa se e sebeditse ka botlhaswa gore sentse dintlha tsa botlhokwa ditaba di etse ka nako
0: ndade ka bomis ke ntlha e feng ya botlhokwa e utlweng ga ya nkuwa gobane ke ere dintlha tse nne di tlhaelela ebile ko dintlha bogolo ka felelang suring infestations eo ka tlaleya ditaba tsa wadeha moo kgonang ge bua ka motho ya sa tsebeng ke mane mo ileng ka sa tshwaga information every piece of information e tlang kae kapo kae e tla phagalatsakitso tseno qetelong ya letsatsi le direction e ka nnang ka yoneka e ka nna ba itleng ya gole gagolo le moo taba e le gona teng ke mo gona ge tlhokang go e sale ka nako le gore direction e reng kam ditsereang kae ke yang the opposite se tseba go tsamaya mmogo le molle e leng yona taba ya negetseng taba ya nako e botlhokwa gagolo
1: e leng gona mane mo seditseng ha a ikutlwa jale a sa sireletse ya gobane sepolesa sona se sebeditse ka tsela eo se sa mo sireletsang kapa sa mo fa tshireletso e lekaneng gore se tle setse ba o etsa dipatlisiso ka pele ka potlako tabeng eo o tlosa basotho jwa maikutlong a gore sepolesa e tlile ga se a sebetsa ka tsela eo se ne se lokela go sebetsa ka yone
0: sepolesa se setsile go mo fa sekeletso neneng date ga mokamedi wa sepolesa ena a bontshitse gore o tla fa motho eo tshireletso yotlhe ya e
1: tsenengka moraoreeomane
0: ditaleo o fumane taba tsa gae metho mo le o a fetsaaka tlhokalo ya tshireletso ya
1: gona jaletse sepolesa se a tseba gona o sireletseke kapa ga a
0: sireletsege ae
1: sepolesa se a tseba gore o sireletseke kapa ga a sireletsege gona jale
0: go kae
1: mo a leng gona teng
0: ndate modusi ke yaga sepolesa sere ga se tsere moo ndate kananelo a leng gona teng ebe go se tla tswa go aga bapotso ya gore na o sireletsege
1: ke gona mane mo o kereng na jale ga a na ikutlwa e kare ga a sireletse ya ka gore sepolesa se setile o mo fa sireletso e lekaneng jalo ka ga se sa tsebe mo a teng gona jale
0: jale yaba ere ga e bane ena mo atengka nokanka ga sireletse wa ka kopakopana le sepolesa ga gona bothata sepolesa sa tsela teng ga dipati fela re utlwisitse ya go siko ba gae tabeng ya dipatlisiso tsa nyeo ya gae eo taba le yona ge eto mante ore ke utlwisitse ore na go ba teng wa gae go botlhokwa ga kae go ba siko ga gae go na le itose ke kane fela e sa sekitse gore rona re tsene pele ka dipatlisiso le bosikong ba gae
1: ga re ke re tle tabeng e nngwe gapese ya gore na boemong boo ba ditaba ga disedi letse mo sepolesa se tlhalosang gore ga setse be moo a leng gona teng go mosotho ya mametseng ya lebeletseng o tshireleditswe ke sepolesa ka gare o nagae molaetsa o o romelwang go momamedi ya mametseng ga jale ke ofe ka gore ga le tsebe moo a leng gona teng
0: ntate modusi ga o keta go etsa tlaleo sepoleseng o amoela tlaleo ya gago ntle le gogo wena ore ke ya sebakeng se itseng ga ke mane mo ke phelang gona teng ga se tlo o tseba ore na o ile go kane ke wena o le mong o tsedileng gore na ga ke bona ka o kaya go kane gobane o ne o ka nna wa raya sepolesa ga gona mo keyang ga e le botse ke ere ka ra mokago ya gona ga gona mo keyang kile ke dula gona mo e ke dula gona mo ga ke se ka ga jaga tsena sepolesa bangwana ga ke a sireletse ya go hana ke ipona ke sa sireletse ya go hana jale taba eo ke na le tumelo ya gore e ne ka otla atsekeng ya mokamedi wa sepolesa ka yona nako yona o nkapo ka lona letsatsi la mengwa go na le monna jaanaa ya ga ipona fela Abu I grant happy.
1: Me ba ba etsa bonnete ba gore ba mo file tshireletso eno yeo go fihlella ba ba moisa sepoleseng. Jwale ke gona mo jwale a fihlileng a lokollwa gona teng ya ba o sitwa gore a fuwe tshireletso eno ye e lekaneng gobane Masole gona a ile a mo fa tshireletso go a neng a ntse a ipotsa dipotso o latela kgatiso ene ke e bapetseng gore na go tla jwang gore e be ga gona motho ya batlang go o thusa kore Masole a na o thong a ne a mo isitse sepetlele a ne a tshwa jwalo. O ba neng sepolesa sona se se ile sa ukwa se sa hlokeng gore motho ya jwalo a ka fuwa tshireletso.
0: Dadi mudidi. Ha hona mo go sepolesa se bone motho ya jwalo a sa hlokeng tshireletso. Ha hona mo sepolesa a se tshireletso. Empa go go bolela ngona ke re. Ma polesa a le bone motho wa sepolesa a tshatse go tsiba mo re tsalo tsa se tsa. Baje ba itwa mo tsela go ya wena ke go fa dilitso ke go tsibi di taba tsa tsireso ya sekolo sa di akarewa maemo o se a ya karewa ne a tsamela ho ba le transition ba e se di se go ka ita bitsela ke tsareo ke ma mane ne ke mo bona ka mora go mo ka me ka sekolo sa kalelo le se se di ene na a bo le tsoka le ni me aba a ipatse go ya ha a go botsina a fumane tsire le jeng tsala yo lampa ba tabeng ha ha iru ga ha ke tsimela ya go sekolesa se hanne ka mantsi ya mo ka tsire le tso gore na o tlo ke mang ya hanne se le tso mo ka tsire le tso ha mo ka medu ya sekolesa yena a intse tso ka mo go fumane tabeng tse ya ne ya hore ditlotsa se sole di ke ha hona mo ya batlang ana intelligence ke enda de ngus
1: e o ka nthusa se gore na intelligence ke
0: go bana go bua ga intelligence ka mo ngwe la nga ke e ka nna ile mo se ba se ntse se ba lo go na mo mo dimo o go kae o ntse tsa ba a thi intelligence ke tsa ba pe ho di ka go rona ba ke sa ba mo ga o jwa le di
1: e ba ne ne te ya tlo e
0: jwa le ke ho na mane mo ke ya ho tsona ho ba mo ba tlo ba so nya ne le ke ba tlo ba rona ba ntle le ke mo ndate bui ga le ho na di
1: e re ke botse ka tsela ye tla u khwisise ya se ho ba ne e so fumane le sedi he intelligence ya na he ho ba ne e so fumane le sedi intelligence ya
0: hona ho ka le se di bona la le ke le ka le tswa ho mang ha le se ha je re se di le fano a ko wena le fano a ke mang le fano a ke mang e le ho go ya hore na go ba ne yo ba e so go pana le motho ya ka ba ka ka ba a ka ba nya nya le pa mo pa ke o le tsalo mo nate
1: has intelligence se tswa ho fumana le se di mo mo ele fumana hona teng e etsa jwang intelligence boemong bo jwalo
0: ga e kgathale ma hae khathale ntate e tla re le tsimane
1: re re jeng ke maikutlo a mo mamedi ntate ho dima ditaba tsena mo mamedi nomoro yeo nka galakatsang hore o kene ho yona ke ena ya 2121 9956 kapa +26599 56 ke tsona dinomoro tseo ka kenang ho tsona o botsa potso o a tlhakisa ge batla gore mo mamedi re ke re utlwisise godima ditaba tsena seo re ntseng re bua ka tsona le superintendent Thabo Mohai kwano e le ga diphatlalatso wa sepolesa sa Lesotho 2121 9956 kapa +26699 56
2: Kgotsona di Modutsi ke nna di Mofokeng. Taba tsena ntate Mpale ka o dipata tsena tsa ntate boletse Mpale ka o ditshireletsa ba ntho tse sa tshireletseng ke bohlaswa ntho eno e etsaetseng kore ga e tlhoka logana na potapot yanana ya kwana le kwana nto a tlamehang a e bue fela kore mona o sebeditse gampe ne tlameha be motho eno ga dumelela go ga tsamaya le moo tsamaya sa ntse a fue tshireletso o tlona moo. Ke gopela monna e mongwe wa sebini wa ka mona ka beria ka mona ono thoke temane o ne ba bola uwa a ntse a bolelela maponesa ne go utlwa o ne a ntse a bolelela maponesa batho ba esoo ke mpele nthuseno fe tshireletso batho ke balaba ga ba tlompolaya motho ke eno o tsa nletsetsa mona o tlompolaya ga ka ba ba mo fa tshireletso o ne a ba itshwelela jale erie ba na le ntho ele o sebetsa ka bohlaswa kono mme re tlame re ananele re tlwelela go tshireletsa ditshila ntho a e le mpempe ore re tlwelela go potapota nna eno ke le security mo ke sebetsang go ne fitlhe mmemo a le tlokotsi moo ne se ka ba ke emela gore mongwe a ka re mme a etse ne ke mo boloke moono fitlheletse ba fitlhile so seponesa se beditse gampe ka nnete re tlwelele go potapota lo tshireletsa ntho empe
1: ge ke genke maikutlo a mo mamedi ka mona PC dumela
3: nna ke dumela fe
1: kgotsa ntate
3: ke taka wa kogokogo
1: ntate taka
3: ka bogoisanyane pepi kogo jane ke le pela gago ka bekile ka otsita ka foka go tle ka sese ke pepi ke kutlwa go utlwileng fe ke pepi wa tseba kobetse nna ga re a tlameyang go tsamayang kore kutlwisisong fela ya gore seponese ke thepa ya setšhaba ga re a tlameyang gore re tsamayeng ka pesi le kanang la maponesa ga re a tlameya go tsamaya leqetheng le le leng le seponese so re tlameya le rona re gole bona ba haesale o tla ntshwarelela ore se ke tlhokomedisitlore e ka nnaba bogolo ba nako e ka nnaba ke motho a tswalo ko teng pele go ditaba teng tsena tsena tse tlhaloswang ke seponesa tse tlhaloswang ke basebetsi mmogo mokati wa tonagolo ke ile ka bonetsi o mbalee kere re tlamehang bo ya teng mo re tlamehang wa fika teng kore na ke mang ana gomme banna bano ba ntse ba gafatang bonetsi ke re tlameha lesere le mono rona sedile ntse re mosupa ka mongwana ha seponesa se le morago kere bolwetsi ke taba tsa ka gose tse tswang le kwete bolwetsi o ile lese ke na le wena
1: o ntse le teng
3: ke bolwetsi o ile maponeseng gobane a tsamaya le masole kutlwisiso ya bolwetsi logo o tshireletsegile tlasa go feletsa ke tlasa tshireletso ya masole otherwise bolwetsi ya ka ba tlhalositse maponeseng I'm saying that ona jale tjena so kere rona re tlameya e be re golele maponese re sentse re sa bue ntlho tsena re ntse re bua ka gore na ke mang ya neng a gomme batho ba gagatile molemi who is that man e be re bua ka ena sentse re bua ka ena re
1: iphumanena boemong
3: boae a mo fumane ona
1: jale boemong boo ga se mosebetsi wa sekore boemong bo bo buang ka bona ga se mosebetsi wa sepolesa gobane jale mo re bua ka taba e e leng gore mosebetsi wa sepolesa ko gona o tlang o re karareng ko gona jale o mongata wa gore na ga ntle ke mang goba mona re ne re bua fela mo go thweng ga a fumane mo ateng
3: kere go bue ka koloi ya starlet monna e mongwe wa le paramente a re koloi tseno di sebediswa ke batshireletsi so in this particular case ke batla go tseba ditsika tshikele tse dipedi ke mašole le maponesa then how does dithunya ditlhile re se re sheba fela bona mo ntse ke le bolwetse ke le kae kelelo ya bolwetse kelelo ya ha isela le bi phithelo ba ha ba o sebetsa ditaba o bale ile mona a bale ya mapolesa ke ka akaba saya mapolesa mono ha na sa tsamae le tshile le tse di jwang se tsone a mo seng ka tsona gwali ke ka dine kae bua tsiana ya le bona mo o keng
1: ha o lokile
3: nna ke ya kwa
1: o lokile nna ke
3: kelelo o bale ile ona mapolesa
1: holukile
3: holukile ee ee ee picture o a tseba na o na le lesedi la na le lona la gona o na go tsetse di boma and ke ke motswa go wa buina hano ba hai o ke bo bo meile mo mo mapolisa e kang a matla ga di o ipate tso
1: holukile holukile ndate ke le bula ha go londa ha
3: na ke mo di bo ke se mo ntate ka di sere
1: holukile ndate ta ka ke le bula ha go lo mo mamedi 2121 9956 kapa plus 266599 56 ere ke re tle ka mona go tsona de mothutsi ke mametse ditaba tsa hao le semono e hlile sepolesa se sebeditse taba ya bolwetse ka bohlaswa se ka mono nna ke le motho ga ke utlwe na o ntsa reng he spent more than 20 minutes o ntse o mo botsa dipotso empa ntse ke so utlwe na o ntse a reng ntate mothutsi o sure se ke ena spokesperson sa LMPS jwale ha a lokela go araba o botsa wena dipotso lo ja jwale o sa itlhalosa jwale mme taba tsena tsa gago le ga di ne re ka ga dinka se a di agaba fela jwale o tla sitwa o dinka gobane jwale ke batla ntho e tshwareyang ya gore na ke bua le mang mona ke le tshwara ka kwading sepolesa se tlalegela bophatlhalatsi ba ditaba polelong ya sona sepolesa se botsa gagolo ga go le botlhokwa go fumana tlhakiso go tswa go letlhasipa ka kotlolo e seng go mabarebare empa ga se phethela polelo se boetse se etsa boipiletso go baagisane sita le setšhaba go fana ka lesedi le ka thusang dipatlisisong tsa sepolesa go fumana letlhasipa ke maikutlo a ntate letshwara ana ga re ke retle maikutlong a mang gape go tsona di motutsi o senetse sepolesa sa Lesotho ka mookamedi wa sona eg ka lekalekgeteng o ile a nyamela sepoleseng maswala a ile a a dialwa ka letamong fela nyewe di ile tsa senolwa moo bolwetse taba ya hae e sitwang go batlega modimo o tsena he fela jale le wena ka mogotshwanang taba tsena tsa gago ga ke na dinka ga fela jale o sa tlhakisa lebitso or o re ke mme Julia ke maikutlo a hae ana mamedi ge re ke re tle maikutlong a mang ke ana ke le pholletse maseru ntate mothutsi ke tshwenyeile ka taba tsa kananelo tsa ntate kananelo ke na le taba go lona bophatlhalatsi le bagasi ba ditaba ya ba ga le fumane ache ena yo o buang ka yona ntate le pholletse ga se ye o geleng go yona ka jeno ena yo o re buang ka yona ke ena yo o ukwang re bua le ntate le superintendent Thabo le ena ka yone mošhenko kgotsa nate go ya ka tlalego ya mosebetsi mmogo le mong ga di bolwetse taba ena ya go kwetelwa le go otlwa e entswe ke batho ba ditse tsa tshireletso puo ya mookamedi wa sepolesa mokeng wa batlalei ba ditaba ke matlhabisa ditlhong tate brotho matsoso bookamedi ba gae ba sepolesa sa naga ena ke tlhapa go rona ge le setšhaba sa basotho taba ena e tlhoka gore mekgatlo e ikemetseng batlalegi ba ditaba mekga ya dipolotiki sitana le mekgatlhelo yotlhe ya setšhaba ba kopane go etswe mohanto ntho ena ya mookamedi wa sepolesa a e entseng a e bua ke papadi ka bophelo ba ngwana wa motho ke maikutlo a gae le ena ka mokgwa o tshwanang ena ke ntate Thabo ke maikutlo a gae ntate Thabo ga re ke retlhe maikutlo a mang kgotso mošhengwe kgotso ntate go ya ka tlalego ya mosebetsi mmogo le mo ga se gaboletse ke bolwetse taba ena ya go kwetela le go otla e entswe ke batho ba ditse tsa tshireletso ke ukwe ka ga ke a e pheta ena mo mamedi ge ke tle ka nqena sebilu ga leqele le tsona ditaba tsena tse bolelwang letona ke utlwa di ama bopaki bo sensitive di isa lokelwang go tlhaga phatlhalatsong di ne di le karolo tse loketsweng go tsejwa ke sepolesa le dipaki fela ka moega go leng ka teng empa ga o utlwile gore superintendent Thabo Mohai o itse ditaba tse ding tsona ga di tsebe ge ge ke re tle ka monang pc dumela ka mogaung date wena
3: statement o a u tlo go na motho eno o bo imong bofeng jwale e bile e wa se kore Mr. Kananelo ke motho a tse bahalang ene tlametse be motho a mong ke statement ha tsa mong ka statement e be o hlale hese motho o ka meeting shift go ke ditaba tsa motho eno a kitse go tlo e ka ke ditaba tse tlokolosi haholo o e tsa lwa mo le mong a ka go tlwa mo go ya pele mong a gae o tloletsetsa motho a o kametseng masego senta ga leng tate o a mo tlalela go ntate re na le motho mona ke enwa ke mamamamang o tlalela ditaba tse tsena mme motho wa o kametseng masego senta ga le a ka letsetsa mang a ga e leng commissioner of police a phara se le chief of police kapo yena motho a o kametseng masego senta ga le a nka qetwa gore a letsetse mookamedi wa se gore he ntate kapo mme a go tlo nthusa ka batho bao ba gao ba tlo tla banka motho ke enwa ka mona o na le bothata ba mpone gore o bolokeile ba mo ise mo a dulang teng e tla re ntse re tswela pele ka ditlhophiso tsa gore na motho eo o sebeletswa jwang e be re seba go mono mo a teng o bolokeile o na le batho bano ba mo kating empa jwale mona moo motho eno a sešhileng a tlaleya ga a qeta a betswa sepa otho a tsamaye a tšheka nnete sepone sa mone ka nnete sebeditse ka botlhaswa ntate ke a leboga
1: bolokile ntate na re ke lebule gagolo ka mohe go leng ka teng 2121-9956 kapa plus 266-59956.
4: Khotsa na le mdutsi superintendent ka mona ke motso paka ka tlong ka mona a ntate ha tsana le mdutsi nna ka nnete hle putsi ena ha o ke rena ke batla ho ipheta hape hona ho ba nne se bone sa sa fa ntate tsha ntate kana ne lo bolisi a itlisitse mong kapa tlisitse mong a sa ntse a ba betsitse gore bophelo ba ba tshegeletsega because ke dumela a ba betsitse gore bana ga maitse ba tlompolaga ga e banene taba tsena di tsanna tla tlelela gape marangrang mona gobane seponesa go tlwa ka nako eo se sa assessa gore ba mo tshegeletse go tlwa ka nako eo ba mo tlwelela go a tsamaye kapa ba mo tlisela ka katlong mo bata ba betsitse gore bophelo ba e sentse bo sa tshegeletsega hape o tlo o kosise motho ona gape itse prominent person eo ga o kosise so e tlile risk is high go feta motho emong le mong a ka fitlhang a tlelaya fela go a tshoswa kapo tshoswa ka lefu so seponesa nna a tlileng mo maikutlo ka nkare ke sentse ba le motif ya gore mo tloelele gore motho ona e le mo nqetela ma because ga ona maka le hlakileng na gore na why ba sa mo tshegeletsa at that time ntate ga re tle go mokamini maponesa ore ba se ditao di tlhoetsa dipatlisiso gobane ntate kananelo a le siko ba sa tsebe mongwate okoko na e wa kwate gakae taba eno so meaning gore motho ga le siko ga sponsor se se ditao go etsa dipatlisiso ga a sa tsebe o bua mongwe ga bana etsa dipatlisiso go bana a le siko ba ba sa mo letsetse free koo metšhae mengata ntata ba ka letsetsa ena kapo ba letsetsa di-attorney tsa gae ba facilitator ba kopana le yena kapo ba bue le yena ka mahala wa ya mammatla face to face be ya taba betsitse gore ga bophelo ba ya ba sireletse ga e seponesa sona kanete gaae bontate superintendent ga e tsele le sebetsang ka yona bontate ke nngwe ke nane e leng gore kannete ko tlhile ga sireletse ya ntate nka tlhaka o bitsa le wena ntate gore ga la re sireletsa le maponesa le na le di-motif gore ka la thaketana le sebeletsa batho ba nana batho bele ba thaketana so tsele se sebetsang ka yona empe ko botsa ntate ntate wa o ntate superintendent le sebetsa gampe ka nnete
1: mamedi ya rere ke reng ke maikutlo gape ka nkena ka mogaleng phise dumela gwalela molodi fela he o tla gutla ere ga ntse ke nka ka mona ka megaleng 2121-9956 kapa plus 266-59956 ke tlhokomedišwa mona gore ka nna ba 2121 e ntse e sa sebetse gantle ke kopa bo se o fetola fela o tla ka go plus 266-59956 phese dumela ha ke tsebona bele ehle ho se ho yetsa hala rang le 2121 bele ha ke tsebona ho yetsa hala rang ha ke fumana tlokomediso ya hore e sitwa ho kena e re retle ka mona PC dumela
5: e ya tebele
1: e yana
5: me hla o mona manenwane se se tsinyana
1: e yana
5: ha ntse mapolisa mthene ya hore ha ba tla ditala a di batle ka motho ha ke yuko re na e fa kae ho ba ne rena le mautlela ka gana ha itse ya bobedi ya hore ha ku ntlo hore na ha motho ya thotseng ate a di teng ka motho a thotseng ate bolwetse o teng o ba fa ditala ba ne ba batla ate bolwetse a se phefana ba tswe fang ka ena hantle mapolisa ha se batho ba tswang ho thusa motho ke batho ba batlang ho tsheya banna ka ha ntate bolwetse ke ntate ba batla ho tla motsheya rona banna ba ba ile ba ho hlola bo ba ne ba sa itse di patisi so ka nnete ba ba specify tsa ha ka le nna ku tla ba sokola hona ho ku tla ba sokola hona ho ke bi le ba itseisa rona ke sakang ga fumana kwetliso ya ho etsa di patisi so bona ke le batho e mong le mong ke sentse re ipatlisi setsa hore na se tshwantsho sa tsela eo a tshwereng ka yona ke sefeng bo ba ne ba le tse bo ba ne ba itseisa fa tsara e tsa hore ke sitwe ho hore ke na le mapolisa ke sitwe ho inatisisetsa ka maha ya rona kannete ba re etsa setshaisa ka gara lefatshe le na le go tshelang ka gara lona mapolisa a lesotho a e sa sono ka ba ka lona le bakolotsi ba le tshosa gore le tle se ke la hlwetse le sa kolotsa ditaro ga ke utlwe gore na ba neng ke a leboa ntate
1: le bule haholo mme ke mme hlao ke maikutlo a hae a nageng ka mokgatlhelo ona wa go qetela jale se a tlatsebe o kena go tsona
6: go tsona le moputsi ke thabang ka thibela a enda ke ditaba tsa sera rukwe ke mpa ke ipotsa dipotsong tsa gago ka gola ke sa kene ba meding ba bang e tle ra ukwa ukule botlhoko dipotso tsa gago e tle ke tsa motho a ukule botlhoko ke ipotsa gore na ebe o setse di a bula tokete na wa tseba gore leponesa le o bulang tokete lona ga se lona le etsang investigate ditaba tseo dingwatseo di tlaleyang moo jale ga ditaba o di tlaleile ba leponesa le ne le etsa investigate le lono di tlaleya go lona le ukule le nkile dintlha kao fela motho a etsang investigate yena ka menyenyetsi e mengwe a ntsa iko o tlo tlhoka netefaletso ya gorena etlhe ditaba tsenana etlhe di jwalona jale ga re seke ra gatelelang seka ka tsela e ne e kutlwang o batla go go mo gatelela ka yona ya gore na intelligence wena o bua ka intelligence o sa e tsebeng le o e tseba o ne o dukwa ka lentswe la intelligence ntate
1: maikutlo a gago ano fela jale o tswile le koteng o golegolegole le taba yeo re buang ka yona ntate Thabo wena jale o latlhegile go feta batho botlhe ba latlhegileng mme re ke ra jana tabeng tsa gago re bua ditaba tse dintsi fapaneng le tseno sempankampakao o tlhokomedisa sona ke gore ga gona botlhoko bou nka kakang ke bo utlwile ga o tsebe botlhoko le Thabo eo e ka nnang ya baki go yona gona bua le tsena sempang se le teng ke gore mona re bua ditaba tsa setšhaba mme re buile ditaba tseo re di buang pepeneneng tseo batho ba tlhagisang maikutlo godima taba eo re buileng ka yona jale ntate Thabo wena o latlheile gagolo ka thuba e ka moo ntate Thabo ga re ke re kene go tsona tsena tseo bamamedi ba tlhagisitseng maikutlo a bona go tsona o di otlolletse tlhoka gore di otlolle re bua taba tsena gobane tlhile re tlhoka gore o di otlolle batho ba se ka ba ikapela kapa gona go utlwa taba eo e kareng ga ba utlwe gantle ba ntse ba ipotsa dipotso ka ntle ka kwana gobane bele ditaba tseo di ka nna tsa etsa gore batho ba lobe ditaba
0: ke le ha o re jalo ntate ke ne ke re ha ka ka re di ka ba fa ba ne ga ha o ntate le lo ka o re ba di gele ja ba se ra ke sa le ja ke ra tiu se wi sen so wa zaba ntate le ntse go re mamo ba ntse ba mamme tona la ba mamme ba sa u tlhela Kona la mwamedi yon boya yon mou kamedi yon skole sa ore. Dwa le rasi kwa anko twe la pere, kani pa kisi yon. Obani, dati mou besi hayo. Empa wele nete yon ra ha chalwa. Mga yon mwile kya oro, kisi kwa ba hayo, mou kiki kredi sa. Tawa yari pa kisi yon. Me, si se kini mwile len na, taba yona ino, obana kere, taba seo yi taba gafo ka halana, kwenye wani patikiso, kwa gari chadise, haonzo huwa pere. Po si kwa ba hae mwenye taba taba seo yi wano jaga borge, ibe si kwa. Masoto wa ba nga taba buwa ka kore, kan neten, se polesa, se hasea mosirele sa hanike. Sino tolo kezbiden si da sa samofa si zele itu. Yo, kire nkanebe, lo ena o emili kama sepo keko, meki agabe se hanga sana da ho. Ike ke yare hamo fransi chamona, kire motilo nga skole sa ke amo hela kane o. Ena asa, ho, asa re, a aganet, ha ke, kae ka boga e ke di ba ke sa tsela pe o hana kantle ka ntle go police ni ire nna ke fa ha le ba ka la o tsena o go bana le go thata bonu ba o gagatle ire ke se kire ke sa tlo e reng ha mo tlhena o tloka se di lintu ne ha se ha ke le ba maele na ke mo fa se di lintu ke le ka bua ka potse a go tsa wana. Ke ka lo kufuwe ki man moselizi wo. Ti moselizi waka, etabe lo weke amwe le di ta. Me kibifiti se kubo wakane di. Kubike le di ta di ta kubo wakane di wabu kolo wakole sa. Wota li chute abo ase se. Yole bube buye se kreko. Yena yu keren, wana yole bube wakane di wakole sa. Wote buye se kreko ya wabu kwa li jambu karane lo. Ife wo choka, sirele di. Kama wabu kumare di jama kwa haa. Yale kire, pekana ba soto bona, ba e bona kati la inu, ni ba e bona kati, ni ase koso, ha mosa wana kia la kati la inu. Menda te kipopo wa kete, yote na kenda te, ukoto unte, kite wa te ukanye ka, haje ari, nege ari, agaba mwana mi kia kate santa wa tina, sa mofi a iti nga koto bwa, mtu mge kese kia kate tala, kia ha.
1: Ke ukwe ka re boholo ba tsona ntate o di akareditse empa ya ka ukwanye ka re ha wa ya ga bantate o tla khutlela go tsona re reng ke mogahlolo o mong hape wa bobedi wa dipotso ntate ebile mohlomong re isa hoa ho qetela ka hore re tletse bo re fetele re kwale lenane o lena
0: e ya ntate o ka tsena ta go lo go di mo na tse di tla tsala ntate go tla lo go gena o tsona.
1: Ha ndate ke di shebile ka ofela ha tsona boholo ba tsona tseding o di agabile tseding tse o sa di agabang o ntso tla di agaba re retle gatle mona hape ndate le sibe o ka mafete na se police sa le sotho se ka hlalosa hore na ndate bolwetse ha a fana ka statement ka pa sa hanana le hore ha a bolela hore o tlo bolawa statementeng sa ditaba tse tsa hai hadi hadi ka tsa hlahella sepole sa ka polelo e yeo fela sentse eng ho mo sireletsa na go nyeo
0: ke go pa wa ga bela taba tsena
1: e yana
0: a go ba ntaba tse di ha re ba so tlhana le thatselo taba ye na mo ke mo le rona le phaka la ke mo le mo la thatselo taba ye na ke la nna sa ngeng thatselo ye o bo tsumana o buile ditaba tse ka hara projeti, tri do gavolo ya elipazi sicho. A ti shile ha u haimu kilo bezala ko hangen hangen. Ko unali da wafi, unali puso te mutu hao kamea u diya gaz. Mutu ukan hanta umuna, kikena kahara, edita wafi kahara projeti. Seo sa sona, kita nabu mamedi ya na yu kata mwe bala. Intu mirele pa mamedi wa mbanti ba yu. Hanga kahara wa tawa inu, kahwe agawa hata nchotu. Kanete le ka ukuti sa rona go bana ntse pole sa se se se se ba go bana le tatemme
1: o hlakile se re re fete ke se tsoka mafeteng advocate bogotho matsoso o fuwe go dise ho ya hore kana nelo o lokelao ke tshireletso ke mapolesa go bane a fumane bopaki bofe hore o lokelwa ke tshireletso e ikgethang o ka kena
0: maemo a pota potileng ditaba tsa gae ka mogao thuto ya ona ntate ke ona a mofitseng maikutlong a mo
1: go lokile ntate e re re tle ka mona PC dumela
7: ntate motusi
1: kgotsa ntate
7: ke tla tlisa basimane ga e tse ke motsimo sa matlhabathe
1: e yana
7: ke mametse superintendente ke mametse le commandara commandara bogolo ba nako o fuwa ditlalego ke dumela jalo
1: Commandara o bua ka mo ka medi wa sepolesa ka pa o bua ka manda de pasumane ha ka commandara
7: bona ba le babedi ntate
1: commandara ya se sole ka pa yang
7: ke o bitsa ng le commissioner I'm sorry commissioner ya mapolesa
1: on that
7: o sa be ile taba tsa ha ke di utlwile ke ba ka di pheta le ntate ke eno tsi ya ro ke eno le ya ditaba tsa ha ke le tsena wa ke ke responsibility ya mapolesa motho wa tsa mono a sana le maqebano a tshabeyang a bolela go ka ka tube mme ha itlisa mono o tlisiwe maponisa le o lenkang statement ha le leng ba sebetsa collectively go na le batho ba bangata ka ga maponisa ka moo batho bao kaofela bao ba ka moo ba ne ba sitwa go bona gore motho a o tlwoeng jalo o sana le mathata motho eo maqeba a gae a sa mo ganela gore a ka ba moo ebe banka statement ba ntse ba na le wa tsamaya ba molokolla ha ba gotla after matsatsi ana mangata e le go ona bantsi ba ka ga ba mofumane fela ba ne ba na le yena skukwa ntate taba tsa haedisanesiane we are not safe in this country seila ka kwetela ke a etse banthena dipolotiki ka tshoone ke kwetelela taba tsona tsa dipolotiki ntate ko etse batho bana ga ba ithute gore taba tsena di ka patwa fela ka tsatsi le leng letlatlhaga kukwa maponesa mona ache a sebedise ka bofefo bo tshabeyang ja le boata
1: lo gile na de ke a le boha se
0: ke o wanda ke ding ga o nge ke jo la ke go na ra su ba ne ba go se mo ne ka na ba ga le gore sa go na le go ye re re pa ba ne ha di ka di se lo re na go ba ne ba di ra ka na taba ini ya go re ga tsa ke di taba e ke mo ka ba ba ke se ke ba ba ke ba ba ke mo sala ke ne ke re tsena ke ha ke ne ke wa ho ka tsama mo o re ka mo ka mo sa tsitsa ke re ma jwa sa ro sa ho na ke ka mo ka mo ke no ka da de nye wa ka mo ke bo re ka nna ba ka nna ba e tsi tsi ha ke ke so ha ke fara ke ba so ba be ke yona yi yona yi no yo manda wa yo nye wa ile ya ya ba ke se ile matunga a tshimi yena wa tsadi ye o bona mantsa ka pala re ba se tlile mo ka ha bo te bo ye le ha ke se khou go nna o ke ka mo ga matsa a sin man ke lo mo ke ba tla go tsire go ka mo ga o go le mo e buti ne o fitile go go menya go ka le ya se sa o ha di mara go na le nyane ba ipelo ke la go di tsela go bana ke go ya go tsela se tlo ba tsitsa ne ha wa ha go tsitsa go re ga ona le pakwe ke ba ding ka mo ga go le nne le le matlong a tlo a ba tswang ba ba tsanyela e ya pele ba ga ba nna di handa di bomi
1: a we ya ga bile se
0: go buise hantle botlo ba le botlo ba tshimpi e mo amang empa la ono ya ona le ba tswala ngata ba re se poresa a tsona le ka tabena se inketse go go ha go tsara nete tsara ha go ba ha e ne ba o le wa a tle ya go tswa mo ka media sepolesa o le tla tswa khapatse ya ha e ka tala na e lo go na ka nje lo ya ha ya bona e me ka tala ina ka mane ka pele go go kae e le go ba ba ne ba tlo se ba ha ya le ba sutu ha ba itse se tla yi mo ha ba ana nile empa la lo jwa ga na o khatala mata ke tla tsela pele ga dipatlo tso ta dingwe ra ina ka re o lo tswa ka ntlhane ke tlo nya le tsa tsipeng go na le batho ba tla tetela ga ga di tsa ina
1: a ke le bolele re ke renke a mama ikutlo seng
6: ya temtuti a ke mo gana thaba se ke leng kgolo a masego se ke ipotsang sona ko rona ba politiki bana dikipa tsena ba dinka kae ka pele hakana ke swana se ke ipotsa swana seno ha ile ntate ka nete go kwantsa ga bela ditaba ka ka magethe a maholo ka nete gona ga sana le tshepo e golo ho sponsor sa mototle ka nete go kwa di agaletse ka magethe a maholo
1: fela ena e o qadileng ka yona le wena o tsile le kotenda le thabo ha ona mo re buileng ka ba politiki le dikipa di tabeng tsena tseo re buileng ka tsona fela mona mo buang ketellong mgatlhelong ona wa bobedi ke mo taba ya tsa gona di leng gona teng ke maikutlo a gao ao re a le buang ntate kananelo o boletse ke motho e mogolo ka ga ganaga ka mona go tloa jwang gore e be ena e le motho ga ba tsebisa sepolesa mo a leng teng sepolesa se tla mo sireletsa jwang se sa tsebe mo a leng teng ke mme Sam o ka thiwae ke maikutlo a hae ke mantsilane ke ipotsa fela gore na ga e bantate kananelo o fitlha le masole sepoleseng e be go no sa tlhokagale gore go tlhotsebiswe bookamedi ba sepolesa e le gore go bonagale boseriuse ba tlhokego ya tshireletso ya hae ka yona nako eo ke maikutlo a hae ana 2121 9956 PC dumela
8: ntate ke tsika la ka mona ka pela bi
1: e yana
8: e yanta wa anta ke be o tsasa le mapolisi nya le jwalo a le patiba a u khuwe e di yanta buwa we ke go lawa e be o la tsamaya a le mo go ya ga pe na o fitile la pe ne hona ha ba o fitile la pe
1: ke u kule ka go buitse sepolesa se ntate thabo tla ya gaba fela ke u kule ka go buitse o tsa magele sepolesa go jwa lona data
8: ha ke u ka go tsonda
1: se wa se tla tsang ke sa o rena o ile ha ile
8: o ntshura go ka hela pele
1: a ntate ho lukile ntate o tla ka ya gaba
8: a yo ke potso ena tatwa ga ba na ba le tsanga a tswa ke na lo se ba uwe ke uka ha o bala mela ka ya ba
1: ha bona ga nye re go hlalosetse yona o re na sepolesa ho tlile jwang na ho tlile jwang semolokolle a tsa maya le mong ho ya hae jwale ke ne mo na mo ke neng ke botsa potso ya ho re na ke utlile ka go itse o tsa maya le tsona sepolesa empa le teng o tla e hlakisa ho re na o tsa maya le tsona ka pa o tsa maya le mong ho ya hae na
8: a nda de ha ke a tsholwa ha ke a tsholwa o empa he mo ke se ne le ke mo re na o tsana ile le se pole tsa ho ya tsa ha ha ke ra go go tsama ho re dipole tsa ona a di tsiya mo ke mo ka tsini lo ba o ma ni ba ba ho ne ho tlo le ho tsi yo lo ka ho tsana we
1: tlhakisi
8: le mo da ya ona ba ne ba tsama le yena ka ho ba tsile ga mo ga ile mo opotse ka re yona ya kana go ba mo ni ke mo lo kolo te a kama ya le mo tinte o re
1: e tswana le ya mantsilane mona mo wa botsang taba ya gore na ha e bana de kana le lo a fihla le masole sepoleseng e be o no sa hloka ha le hore go tsebiswa bo ka medi a hlafu ya tlokomelo ka pa taba tsa ha ding kwe di le serious ke nete o ile wa ya ga ba wa hlalosa gore ditaba tse potapotileng ditaba tsa ga ke tsona tse etsang gore go utlwagale a tlhoka tshireletso empa a ko ya gape gape ka bokhutshwanyane fela seng
8: mara ya gore na obaneng re bolokolotse a tsamayang a le mong le gore na obaneng sa ka gwa jetswang mookamedi wa sepolesa ka yena nako yona ditaba tsena di tlhoo go nna ke sa aga la taba tsena ene ga ke di yaga ke tlo tlameya go bontsha rona se e sa ileng tsa botama tse tlamanelo ke diteng ga se ditseng tse sa ileng ke le mona mo re tseke tlo ka go popana le mona ke ne ke re ke itse dipotso tseno go di araba e tla ba go kena ka ga ntwa tsena tse ntseng Fela yo le ga hanga ka wa wa ha go ma go dimo ka tsinjing. Ke mo le tsa pa pa ga ta le go. Na go ba ne se ba di go le tsi. A so ka go kopana le yo mo. Ka ba nya go a go tsina ka ya di pa.
0: You know, we don't have a number. We can never have a number. This is the king. Project.

0: nya ena ya ka ke maneo ke maikutlo a hai ana
1: me maneo a ka masalo tsa rona go ke mo gane nga statement ha ha e ka e
0: Mhm.
1: Eh, go le ga hona le ntse ba bua mo na ya hore na mo drama nga ka go di ga nka e. Ha jo go le ga mo dan mo go sa ile a abua ke ba ya mo tsiga nga go. E bile ha jo go le ga sa lo tsiga hore ma ja ma se o nda be mo le tsena ka wena a di ding. A ga go le seng. Ke di feel. Moga ga tsitse ke ga hai bona ina ina le ina e o nda ke mo tsa e di ke si we ka bo go ba le go leka le le thabe tsa ba tsona pele
0: we ya gabile se re re ke re mongkhatlelong ha o mong hape 2121 9956 ka pa plus 2665 9956 fishi dumela
2: jemo
0: ho tsona di
2: o ke ramtsa ntate le sukara mo
0: ka mo ha o nda twena
2: yaro bandate ndate ya go bolela ke mamese taba tsa komishita tsa komphole hantsa ya segment mona ba tla se botjaba le se ka mona mo but ka nnete ka go mang ba re sponsor ona se le very professional very very professional ndate ha go tla bo le se ha e ka report ka ba tla le ke se ena ndate bi la ba medical form e le se ponisa se mo o le dona tsena ga e kopela sireletso Kesi ena bolese ntse ntse hlakile ke kesi e batlang e papane le kesi tse ding. Ke no hloka hore you need attention ya tshireletso. So go tla tla hore ka nnete ba go holo mono e le nyela khompole le yena supaka mono no. Ba mpasa le batho defensive. Ta wena ka nnete ntate ke va ke tabe se ga se ya go. Ke tla me e bela sankelwa. So ne sa tlo fela. A go le mona ba ga ba gona. O le so la fele so sha ha hai. Mo le tsama West Coast o isa special. At that time ke go fana ka le tele o go fumana medical report. Aba West Coast o isa ha ndati. Le tla hantsa itse tleleo. Ho ntse o le tswa mo ka meri ma seru le na khompole. E be lo go nyana le sponsor se se le tla ha mona mo ndati. Se se le di. No. Ka nne le sponsor o ndati ke se very very professional ndati. Ke se ndati ke se se mo ra ho. Ka mo khona ke bona ngati there been so many cases tse ke la ngana ka dikona ka la ka dikadira ka dikona ka nkane ni ne sa tsala tsala ba ka ni se ndati a ke ba bua taba le nyona ke a le bomana
0: lo ke le ndati ke le bula ha holo ka maikutlo a ha o ke nka maikutlo a o qetela fela se o tla bo so di akaretsa
3: ndare mdus dimela mshengu ndade ke bona sa rona se sentse ele ntho ga bua nga taba ya complicity through omission se bolisa se hlo ga se nke a victim ebe se mo buisetsa mane mo ile ngwe ka nna ya ba se propose ga nze se boetse se mo shebile mo ile ngwe ba mo kwetetse bona teng ya le bona ba mo nka ba boetse ba mo buisetsa mono hape ha hape that constitutes a complicity through omission ho feta mana ape a tentwana ina le matshwao a state failure to protect go bana neng ke mo sebetse le boitlhagabelo ba sepolisa go tshireletsa diphofu tsa botlokotsebe go tshireletsa dipaki so ga go kumeduwa ga o mono ha ntse a re e ne ba tlameya ba laelwe ke monga bona e leng commissioner na o bolelang kore tala tsena tse ntse di bua tse sepolisa sa o nandate ke ditaba tsa papadi fela ga se batho ba serious ka mosebetsi wa bona ga se batho ba serious ka go tshireletsa maphelo le thepa ya setšhaba sa basotho ke a leboga
0: Khotso se buise moyeng ka nnete ke gatile dipotso tsohle tsa hao mabapi le spokesperson sa sepolisa e hlile ho hlotswe o hlotswe ho araba dipotso tsa hao ka thello mohlala o mobutsitse potso ya hore na ho ba neng ka nanelwa sa fuwa tshireletso hang ha go tla sepoliseng but still ha arabela potso e no instead ha arabela o re mo ka medi ha arabela o re mo ka medi o tshepisane ka tshireletso yeo e leng hona a tla fana ka yona and le yona ha re tsebe na o bolela hore o tla fana ka yona ne ke ya leboha ntate ke ndade phaello foloko mogotlong pudihadi ha ke re thethe ka tsona tsena fela setse e bang modu utlile mogahlelong ona jwale re tle re kwale taba ye
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba tsa ke di buka ke tsa

0: Τώρα το πετάω, λέω, τα πατέρα μου, ένα μου, πως να λέω, σημαίνει, μπορεί, πάνε τι. Και εγώ έχω αράβα, χωρέ να έχω πάνε, χάσα κάκα μου, θα σιγήλει τσού, κάνα κοιο να γίνει. Είμαι πάνε τι γίνεται, θα χάνει το κοκκί, και η αγάπη γίνεται, δεν γίνεται, και χαλούς θα χωρέ. Ούνε ούλο και έλα, ούνε ούλο και έλα, χωρέ. Θα λέω, εφέτε, ήθησε μου, ούλο και έλα, ούλο και έλα, Wale kreto isilo kuyi tahala. Yalo kaha ye ta yi isi. Yawe iya isili mutu yabi zambul wisi utoka sigiri tu yi. Me jubala kaji arabi se tawa yon a yi no. Me kiso ye ta isi ndati. Saleo ibiri ting. Tawari yi kilomo kame yuwa spole sa. Atreba tawa sona sina. Kya ta yi ta kreto yi na yi wa a yi. Kukule kala hajanyana ndati. Ya itin umpa wi kwana hata mo sale ti shiba bo ka me lo ko le sale le na mo itin ha wan se ha bua ha bua le na mo le tere ka le ti ndati a di tere ho na o ba mo ni ki le ha pata la no ko le sale sale shi ku mo to ya ri jang ka na me lo ko le ti mo sa mo ji den ka ko pana din le na ki fina le to le na o lo ti nka ukanta ba ke tsane ya go ntsha ka mo kwa o ya o di bon tsa mo tsela tsi ka di ha ke dire na go ba mo nka ka bo sira ha ba le in ba ga ne de ne ke ha o ba mo ke ba ha la ka bo o sira ha la ya le de ta le tsi na ke ba ba ha i ga ne de ke go ba go ba sotu ba mpe ba ntsha ga le o ha di ka mpa ya ba di di tsela bona le tsa ni go di ke di le lo self ni hit ka dira sa ha ni ne le mo ga medio as polisa ti ti si so na ko to o tel ti si ya le pe na ka ho yi sa jan im ba hand that di ha ke ba tlo go ke re that di o si o si di ha di ka bo le ma ga bono that di ya ne te sa le di ba ha di go ka mo ena a di na hana ka di ka toa
1: se ke le bule puisano ya rona le wena e bile botlhokwa haholo e thusitse ba sotho gore ba se ka ba itolokela ditaba go bane ke hona mo ditaba di fosa halang hona teng jwale di agabe ke batho ba loketseng gore ba di agabe puisano ena rona le wena e bile botlhokwa haholo mo motho ya emametseng ya utlwisisang ditaba ka mo dileng ka teng
0: ke le bule haholo ndate mpusitse le ka mo sondage
1: Mamedi ke mo re fitlhang pheletsong ya lenaneo lena la molodi wa taba kwano PCFM re ne buisana bolo fela le Superintendent Thabo Mohai mme ditaba tsena re ntse re tla di latela go fumana gona gantle ntle phelelo ya maphelelo na ke efe mme mo e banya mamedi re sebeditse gantle le ba basebetsi mmogo le nna mo ka mohego leng ka teng ya mamedi nna le bitso la ka ke tlhalefo motutsi ke motswadi ke mosheng wa Shabalala re sebeditse mona he mamedi ge le moifo o na wa ditaba wa PCFM Miss Falla di Sanyane Thabelang Tau Tiboosotho Thapelo Lekanyane Tibelelo Jane Mohole re atlegile ka mohego leng ka teng sekwenyelang ke bona bao moifo o ne o tlhile o bopue ka teng he mamedi mohole tladima kutle ka mohe ya ditaba di leng ka teng ya moamedi ge di botlile go fitlhelela nna le wena re ba re kopana gape nakong e tlang mo e bang ya moamedi go hatile togong thupashapa fatshe e gotlwa e le maoto mane he moamedi mosebetsi wa sealemoya ko beya leseding go ruta le gona go thabisa ka mohe o leng ka teng ke ona mosebetsi o tlileng o leng ona wa sealemoya ka mohe o leng ka teng maga mosebetsi kokore ke sa re le gore he moamedi Superintendent Thabo Mohai o buile hantle kapa hampe fela seo a se entseng he momamedi papišong le ditaba tse dintse o e bang re di fumane ko gore o agaba ditaba o sa tsotele ona karabo o fa karabo e jwang fela o agaba ditaba e leng sona seo basotho ba itlhokelang sona sa gore motho ga a botswa potso a e agabe gore na o e agaba jwang ke taba e nngwe fela taba ke gore ga o botswa potso o e agabe ke yona fela taba eo he momamedi nka kareng re sebeditse gantle le Superintendent Thabo Mohai o di mataba yona ena he moamedi o fitlhelana le wena re ba re kopana gape nakong e tlang e tshwe kgotso laelae o sa ntse a le teng he moamedi o tlo ba le wena he moamedi ga jwale laelae

0: Motswalle wa ka ho bang he o sharp oho ne ke sharp bona ke ditshepe ela re bona tibitsa le rato la ka e mashume ba bedi a metso mehlano re libile ho reng ya le shume motswalle wa ka ele wena mo wa le PCFM e ga hle ke tshona tsena pele ke le bana ha ba bo hlomong o batla o tla tloga ka skipa o batla o tla tloga ka katiba ke e thabela tabeni ke ga tentavis pele o tla ha ga beke motswalle wa ka le wena mo mamedi ha ga beke fela o tle ho reng tsa msebetsi ke ka fumana thuso ke ntse tsena motswalle wa ka o tla ha ga beke yes ke bo o tla ha ga beke motswalle wa ka ke bona ho ga ikemiseditse ke thabile motswalle wa ka hashtag your pulse our beat ga ga kene ditabe tsa bana ga tlwele dithotse ngata o tla ha ga beke motswalle wa ka e di ho gantsa msebetsi ka edi hlela bo ka bo 5 ka bona we ke thabile hampe ha o tsebo ha re tlhoke ho nna we ke ha re le ke ka nqe
1: hello auntie Laila le bitse la ke ka go tumo di se le hlenya ke tshirele tsa le tsetsing ka o re ke kwala sporty ke ba palla mo ke ting hape ke mametsi ha ho
0: ke ga ba palla le mo ke thi motswalle wa ka jo ka bona motswalle wa ne me ba palla le tsatsing ba ne motswalle wa ka le eme mo hlonts a me ngala motswalle wa ka o bone ho tshesa o kwe ka o ka ga e yang mo hiting yang ka tlong
2: so I kile
0: yo
2: hello ka mona ka bogwe na ke tshireletsa ka o se ba palle le tsatsing ha ke wa paleletsa ha ho ibile ke mami ke ha ho ha pa ke tla mali tsa tsi ke wala sport ke go papina ya maramora ha e se ke go pa ke go pa mo pipi
0: alright motswalle wa ka ga gape ga gathele dinako tse go bapalane ga shebe di hora tse go bapalang ka tsona motswalle wa ka ga shebe di hora tse go bapalang ka tsona ka se bona hona jwale motswalle wa ka tselo sentse ke phetha mabaka ke o tla fumana hore e tla ga o qeta ho phetha mabaka o qeta hlatswa di uniform o qeta ho etsa mesebetsi ya ho ka tlung ka mono e ba ho so tshisa haholo motswalle wa ka nako eno ntse re phumo ha ba ntse ga bapalantse ga bapalala bo mogiting ntse re le ka tlung o bona motsheganyana ha e kae ka ga ile lo dikela motswalle wa ka bona ha o so ka le so sa tshisa o le sentse tlo thebo mekiti a kana ko le motswalle wa ka o monnete ha ho nna ko e moya o tla fumana go tswa sekolong ka yone ntle ha ho le motswalle wa ka nako ena o ga ka lo bapala bane ha o sa tshisa ha ho lo so le ntse re go tse dipoti tsa rona ga ntse re bapala hantle motswalle wa ka ge kwa etse letlalo la rona hantle re sa paka ka boima ba ga kwa etse letlalo la rona
1: Hello auntie Laila, I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel.

mohala wa ka o bane e ho hobika ntla ka mona ho hobika ntla ka mona o be le mafelo a beke a monate a hlonolofetseng o se bo tla ba hona teng nna le wena sa ga tla kopana hape mo qobelo o tlang ho reng ya borobong ho o fihlela ho reng ya leshome mohala wa ka go seka pene ma ya tsa ho lo mona hla o sanere o na re ntate mailo e bitswa dikgomo mohala wa ka mafelo a beke a monate bye bye.

0: ha le sa re mema machato mo bathong eh lona le batla be sentse re congratulations fela mono ga sa le bo ga sa le sa re mema eh ke ya le tsiba le jwalo ena le intonyana eno ikse ga ti eh wa chata mo di ka bosetsa chata a o le buisa hle mara ke wa mina isa ya ha ka mona ke clinic ha le ha ha re tlisa di takaletse go tlisa ha o finyane ile go kuvetse face to face e o kwena ya manganyi na he sebetse handle le we
1: Kala 27 Lwetse 2026 PCSM le dingwe tsa ngone go di bo tshabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary bo tabothe ho tloha ka hora ya leshume ho seng ku isa ya bo hlano mantsibuya he lamba sadie divini tsa le tsatsi tla ba kubu le saule wa sono FC yona e tla ba magodi hlaswa pitike di tikiti di tla fumane ha monyako ka 50 maluti tela ba sadie ha re gabeng ka dishoshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bonne pitike tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuster Transport. Hi, hey, hey, hey,

a ke o lebohe Juvenile. Ditaba tsena tsa letsheare la kajeno o di balwa ke Tladi Makutle. Pala ya sepolesa Superintendent Thabo Mohai e re sepolesa se tla fana ka tshireletso e hlokahalang bakeng sa mophatlalatsi le molwanedi wa ditokelo tsa botho kananelo bolwetse ya ileng a fumanwa a gagathilwe pejana bekeng e fetileng. Superintendent Mohai o boletse sena puisanong le PCFM kajeno. O hlalositse ha e se nnete gore sepolesa se iphapanyeditse go sireletsa bolwetse ka ha se ile sa amogela tlalego yeo a ileng a efa sepolesa ya go gagathwa go hae. A re sepolesa se sebetsa ka tsamaiso ke ka gona mokamedi wa sepolesa Advocate Borotho Matsoso a hlalositseng ha bolwetse a tla fua tshireletso. Ka o lele Moahi Mohai o latotse maikutlo a gore sepolesa se sebetsa ka ditshekamelo le gore matsong a sona setšhaba ga se a tshireletsega. Bolwetse o tlalegwa a kwetetswe ke batho ba sa tsebeng bao go ya ka motlhophisi wa koranta ya e sebeletsang e leng The News Day. Bolwetse a tlhalositseng ga bakwetedi ba gae ba ne ba bitsana marena nakong eo ba neng ba mo kwetela go mo isa Thaba Bosibo moo ba ileng ba mo gagatha le go mo latlha geretlhwa. Ka go le leng, mongwedi e mogolo wa lekala la tshireletso le polokego ya setšhaba Mpopo Tshwele o latotse menyenyetsi ya gore sesole se kwetetse le go gagatha molwanedi wa ditokelo tsa botho kananelo bolwetse. Tshwele o re taba ya go kwetelwa ga bolwetse e ke ke ya etsagala tsamaisong ya gae, mme ga e ba e etsagetse e entswe ke a mang a masole ka bomong e seng sesole sa Lesotho, ebile ena e le motho ke molwanedi wa ditokelo tsa mantlha tsa botho. O boetse o re ga a tsebe gore na ke eng yeo a ka e fumanang ka tlhaselo le go kwetelwa ga bolwetse. O tswela pele gore mmuso wa Tonakgolo Sam Matekane o itlamme go ba le dikamano tse mofuthu le bophatlhalatsi ba naga ena le ditsi tsotlhe tsa bophatlhalatsi, mme tšhebelopele ya mmuso ke go sebedisa bophatlhalatsi go fana ka ponaletso ditabeng tse amang mmuso ka tshebedisano le bona bophatlhalatsi. Ka o le leng mokgatlho wa bophatlhalatsi Afrika e Borwa MISA o ntshitse polelo mabapi le go kwetelwa ga molwanedi eno wa ditokelo tsa botho, mme o ipile etsa go mmuso go etsa dipatlisiso ka ketsagalo ena. Mokgatlho wa batho ba nang le bokoa ba kutlo le puo NADAL o tla keteka letsatsi la matšhaba la batho ba nang le bokoa ba kutlo le puo ka la 30 kgweding ena. Puisano le PCFM kajeno setho sa mokgatlho Mofumatsana Mapitso Maphumane se re mokgatlo o ntse o batlana le tshehetso bakeng sa go atlaisa mokete ona le ga go se bobebe go fumana dithuso. Maphumane o ipiletsa go mmuso, batho ka bomong le dikgwebo go nanabetsa letsogo katlaisong ya mokete ona. O re go tshehetsa batho ba na le bokoa ba kutlo le puo ke go matlafatsa puso ya setšhaba ka setšhaba ka ga lentswe la bona le tlameha go utlwala setšhabeng e le gore ditokelo tsa bona di sekegelwe tsebe. Motlhophisi wa bekelebeke wa lesedinyane la ditaba tsa bogatlhaodi Tsebo Matshasa o re Lesotho le lokela go sebedisa ditlhodilweng go tlaisetsa baagi ba lona mesebetsi. Matshasa o re metsi, ditaemane, dithaba le go kgetheha gwa lehlwa nakong ya maria go gogela bogatlhaodi ka nanaga. Fela potso ke gore na di sebediswa hantle go tlaisa mesebetsi. A re ga Basotho ba ka ba le matlo a lekaneng a go amogela baeti ka gare go metse le metsana ya Lesotho, bogatlhaodi bo ka tlaisa mesebetsi e mengata. O tswela pele gore mmuso o tshwanela go bokelela lekgetho le lengata ka go kena gwa bogatlhaodi ka gare naga. A re gago ya di-toll gates e ka boetse ya thusa pokeletsong ya lekgetho ditseleng tsotlhe tsa naga. Go feta mona, Matshasa o re mojaho o mogolo wa Roof of Africa o tshwarang selemo le selemo ka kgwedi ya Mphalane le ona o kenya letsogo moruong wa naga. Fela Basotho ba nang le kobo ya bogadi moketeng ona ba ya fokola ka ga o bonagala o sekametse go batho ba tlhagang dinageng tsa bophirima. Go tsa matšhaba. Lekgotla la setšhaba Nigeria le emisa maeto a semmuso Afrika Borwa go latela diketsalo tsa go lelekwa gwa melata nageng eo.
Nigeria e re ba ahi ba yona ba ya bolawa le ho tsekiswa thepa le matsete naheng eo ebile Afrika Borwa e hlotse ho emisa ditlhaselo tsena. Nigeria e re o etse ipiletsa ho ba boholong Afrika Borwa ho tlisa bohle ba molato ka pele ho makgotla a molao, ka ha ho bonahetse hore ditlodi tsena tsa molao di hlaha ka pele ho makgotla a molao fela dikahlolo ha se tse kgodisang. Thibelo ena e ya ga dikopano tsa seqo le ka marangrang, mananeo a fapaneng a kang a phapanyetsano ya ditsebo le baithuti, mmoho le mesebetsi e meng e tshwarwang ke ditsi tsa Afrika Borwa. Ditaba di fella mona, mamela dihlooho tsa ditaba ka hora ya boraro.

0: perekisena tla tsa
1: nga ba ngakutle wa e hota u go ay ay ay ay ay ay ay ay
0: bona nna bona ke la ga binela di choir nta
1: ke tswe e male sehlane tsoga male sehlane ntate ke tswe ke yellow bone ke le mo be be be be be be
0: ke tshela ngwana nne
1: kutla tabena ya ya ya ya ya ke imtshana tututu
0: e
1: ha ya ntshaga hantle ma wa tata ba ingile ka bua le emongwa metswalle ya ka eleng gore o a computer mo le emongwa metswalle ya ka ke na le ngwana bo mono bana ba fane ya tshabedi tukutu bana ba tukutu wa computer mo ke mo hlankana ke mo hlankana ntsa hola and ntwe neng go tsa bohloko ba re sitwa re computer full ntate o ba re le bana ba basoto ha re na di bike tseno tse tsabuleng jwale ka bana ba hlangwa so ihle bana ba bo rona ba sto go computer hantle ye tregere bona ge tshwere thageini
0: ge
1: tshwere bathwana ba khona ba practice tse mona go bana ba sa hlole magoa it is because ha bana equipment e tshwana le yana ya bona jwale ha ke tse bona ga ka bua le di component ga ka bua le batho ba elong re ba kentse le tso mona re wa bana ha ke le shebeng ka dihloleleng
0: o jalo ngwana mme ke ntse ke nana mohlomong he re tla ke re bitse bohlophisi re ke re utlwe
1: ke batla ba teng
0: le ditsebi jalo re ke re tlotla re qoka taba tsena o tla ba teng ngwana
1: ke batla ba teng ka bo ke batla o mamela taba tseno ba taba tsena di bohlokwa haholo bana ba basotho ba lla ka ntla ka mona ba re high con e tle nthwana ya gime yet there's so much money that are coming in
0: wa
1: tsoba re ntate ha ile na kwena roof hotel tsena ena le yana bo no fandi tletsetswe
0: o jwa lengwaneso le ka mane ha o ya go oma kwana tla fumana go guest house di case ngwana mme
1: ah
0: o re hile ntshona ke moruo jwa le gatlame re be ka pele getlone
1: thank you ntate
0: e ko re go tlo go na bohlophisi muso o renga taba tsena ka lekala lena la land
1: and advantage ya bona ntate ke hore ha ona mo ka la ya teng
0: ba tla
1: ha ba ya kae o ba ke bona ba tshwere ntageni South Africa
0: mo ntla holo
1: ke ha ba ya kae ba tlamile go batle mo
0: ntla holo ngwana
1: so we have the bargaining power ka bo ya mofumane
0: go jwa ngwana
1: ngwa tlela o qetela hlentate
0: if ngwana
1: si mo tshwere ke wa tla mona
0: a ke ngwana nne re lo ntsha letlapa
1: ai ai
0: ke tswa re ntsha mali
1: eh re se ka ntsha mali
0: ke ke ke tswa e bila lo yena
1: ba ba ke rata ga man mo re
0: ja ngwana no ba le pela ha o ina mo se
1: hla mo se hla
0: eh ke
1: a di tattoo
0: I got it. I got it.
1: Thank you, Daddy.
0: I came on.

0: pina ke ke mo Africa yo ndade ga moghule o a phela ndate
1: ke tele le guys mohlakwana
0: hey gete
2: hey go tsamaya
0: ba se thata ka mona ndi
3: fela ga moghula ay ay ay ay la fetwa
0: le ay ndate what's more botemba batho be ka re ngwana tshena ndate ga moghula batho ba rata nna ha ena ba itsotellang ka nnete gana le tshepo e sa sinyeng a gore ge tla fihla mo go tlamelong go fihlate
3: ke tlamile mantu le matsoho
0: ka nnete ndate
3: ke tlamile mantu le matsoho ke tswa thabosiwa na jeng
0: e ya ndate
3: e ha ke ne ka gana ha ke ra dong ke gimilo e thaba
0: e ya ndate
3: ke bone sehlaba
0: ka skapu ya me amfuma is it therapy
3: ke ha holo
0: okay e ya
3: ndate ke dare go ho ke tlamello
0: ke
3: go go tlamahanya tse ba di losonyana re a fasa ndate
0: e ya ndate
3: e ba go na ho elello hore tso hletse tsala le fatseng ha di etsa le fatse fela le moyeng di etsa ha ke go thutse e tsala mo dile ka ntse le tse se ho di
0: lume e ya ndate
3: le lolo ga o bona dina lady le letsatsi o bona buena
0: mm
3: bo mo bona bo bona ho di
0: lume e ya ndate
3: e le molelo ga bo phelo bo buhulu ha ga
0: e ya ndate
3: ba re tsantsa go tsefe
0: mm so a thaba bo si wa ha tla mo o tsa thaba ka po o etse ba
3: and that is like ya ithapela ke fihla ka mona handle le ga re medisa e ke go di khomo mo mo ga jana
0: ke le ndela ka mo khula ha ke no tsona re ile ga bua nna le wena previously me mo se re le tekwana tsena go rena o bona ka ho hloka hala eng what is missing. Where we went wrong, I born or na I was sick. I later the machines are shallow. Someone or we love the yes, my little man of funding, little of finance at a venue. Who you have a city cabana, yeah, a Roman forest. They put it with the Nazi Congress, and that has been our mindset for Nagwiti Lele. That has been setting us back for many years. Where are we going next? How do we rehokae re ya kae?
3: Me ke mametse mothati wa qetela wa puisano ya Holland Dimension. Ka rata ha holo hobane ke na le fangedi ka tangwe ja la Lesotho mona gore ge kentse manishan le ma Congress. Ibile ke supana ka menwana ka dintho tse sa etswang ke ho tsentseng ke batho ba bang ba entseng ka bomo ho ke qabanya ke bone le marandrang mona le ba politiki ba tumeng. Ba tla sebedisa mafu a ganga bontate mogolo wa ka gore wena ba bolaiwe ke mang jwalo empa ba sa batle bothata ba ngwana handle letlhele selo kore ga re batlisise dintho gobane o tla fumana gore motho yo mongwe o bolaiwe ke dinkaloka tse sebediswang gore di tlo fetla dikarogano ka go tšhaba sa basotho ele tla basotho o bolaiwe ke ma-Congress fela ga ona motho a botsang gore na empa ne motho yo ga ana a katwa go ntse ke dora a kadwe go tlile jwang gore tsatsing lona leo le ma-Congress a tla ithegela gore a mo bolae ebene ma-PM yoano a tloile posting batho bao wantsha posting ba kopane le bona ga makintane bona bo mathebe bale goaneng le bitswang Roche le goa le bitswang Hindmarch ke bona di-criminale tse e ntseng boe mo bona empa nenne di etswa ke mmuso wa bokolone ka bomo hona gore e tle be re ntho ene ya ke leng yona tsatsina ka jeno gobane setšhaba ga se sena tshebedisano mmogo se a wa empa hendate re re kalemane mono ke itse boemo ba Lesotho ke gobane ga Lesotho le le mona motlho mongwe tlae tlhoka bokhutshwanyane sentse ke buile yona eno ya gore ke taba yona gore re ikentse nonyana ka tlamela mmolae re le ga dumela gore go na le ntho o dung ke boipuso akere jale ga o bosheba boipuso mohlomong go bohlokwa gore batho ba tlhale sona boipuso ke eng ebene ga keta rerena Lesotho mo re bonare ke na le boipuso ga nna le wena fela re iketse ka boipuso ke gore o tsamaisa puso ya gago ka bolokolowe puso ya tšhaba sa eno e tsamaisa ke setšhaba sa heno mekga ya dipolotiki ya ditulong e tsamaisa thomo ya batho ba ba kgethileng mabatoeng
0: Again,
3: democracy. Again, empa ne Lesotho mona ga bona gona go ena ka ofela batho ba fitla ba iketa ba bua ka Sesotho ebile.
0: Again,
3: e ya ha batho ba mono ba kena mmusong ha ba etse dintho tseno ba etse dintho tse go sa di tsebeng na o ka Sesotho bo melao ya ba maphupuletsa ga ona motho a ka la e bua taba ya melao ya maphupuletsa bo melao ya mobu na muso o lengwa fana ka gore mo buka rekiswa le sotho mo o ne o ile wa ya botsa sechaba sa ba sotho ona se dumenana le taba yo mm ba bangile mandate ga mm hobane mmola wa mo buki mola wa mosheshwe 2010 ke ha wetsolla mola wa mosheshwe ke batho ba ne ba gethuwe ke sechaba sa ba sotho ba yetsa dintho tseo ba sa di rekisana le sechaba sa ba sotho kona jela o ke ntse melao ya mafa
0: eh
3: ya ntate okay motho e molemo ha ile ha bo mono hey ke mafa fela le bana ba bang ga bana ba ba hlaela le nyalo ba kana ba ya ka mane ba ba ba tla mafa fine kuno sina dava kwa itsolla mola wa lo thudi eh kuno ntse sina tang eh ya
0: ntate
3: ho ja fela di taba tsena di kolla se chabeng ile ngo bolana hore ndate ha ba neng ho tu ke ma chaba ga ngetse yona ke ma America like case ke nnete ma America ho bana in the thing on the media
0: eh
3: ya
0: ntate
3: ha ka hopola ka mola mo bunu bua ka millennium development goals what
0: eh ya ntate
3: aje tuna hore le dingane go yone ho ga America itse ho etse mola wona ke hona ba tla fana ka ka ntho ka ka chele teno ho tlo tlo le le mogwabane ya bana ho rekisana ya le sotho masimo ke yana tletse masimo ha ya thaba bosimo mana le tlanda te ho hle mona batho ba rekisa mobu o ba sa o rekang wa mobu wa sotho ha o ga ba o reka ha o rekisa mobu o sa o reka na si bo criminal lo ntse nge mmuso but ha wa itse ke mmuso ntse king ke di thotse etswang ke mekhatlo yena e o gidumela ngore ke mekhatlo ya ntlafatso a gir ya re fona ke tsile hona jalo tsa mina mafaji go no ihotele motho wa hangwa ma tsatsu ba ndantsi ba lutso go bona bona tsa mo fite ya ba ba ambassada ga na ye nngwe le impe ke hlokomela o se nne ka dibitsa ka mabitso
0: e ya ntate
3: na ambassada ga nngwe ya jwe tsa magana se hloho go na re a gata ka pha ga gate mola wona wa mafautlo fita jale ke ke la ka no buipuso ke na re ipusa na din tlafatso tsa go na ya le sotho bo holo ba tsona di sikarwe ka di chalete tsa melanda di kgwebo tse ka go le sotho 90% 95% ke di kgwebo tsa melanda na re ipusa na bo ipusa bo go ke eng ile go nda dare ka le mono nda te mo gana mahone ma super wa ha fusi mono ha o fida palace hotel mono be re ya mono ne le sego ke samogana khabashane ma super o sa ile a fida muthana tsimana la ne ya le sotho hakana
0: mmm
3: ndot ke lo re ke le ka 66 nda te ga makala ha o na jole ke ne re ga e kena bo ipusong ile khale ge bolwanela ga bona ho kenya ntwe tsa Westminster ga botsa gona o gana jole Westminster ga ba tla le sotho
0: o ya ndot
3: ile mo lelo ga ne mo sala sotho ntse tsa makantho dingi the Westminster system ele ma khwaseng a tsamae kana fela wa utlo ga se the thaba busi system ya re democracy tse le bua ye
0: ya ha sa le one
3: so na re a ipusa na hantle ke tsamae o le bona ga ka parliament batho ba kentse di week tsa dipudi eh ba kena ka tsipi e ga tsamae nade basotho ge itetse na go etelele ha re suka ba ga ba ga ipusa ba ne bo ipusa go ke getsa dintwa ga etsa ntwe bitseng LNDC yona ke tla e bua go fitlela be utlwa ha
0: foreign investment
3: direct foreign investment FDI wa bua ga yeah you know what I mean ena e lunyana e notlileng bo iketsetso ba basotho ile gore taba pele e o ba tsha ba lokela go ba ipusisa ba ne gona se ba tla ka lwana nena go etelele
0: eh and that
3: le sotho lena ke la batsha Mosheshwe ha etsa le sotho o na a itse sa hore ebe lefa la sechaba sa basotho ka ba chaba sona but limon ha ona ntwe ba ta e etsa ha ba fela ba sina kutlisiso taba pele go go botshe mo wa le sotho o lokela go a ithute na lane ya le sotho a ihathatse a ibatle
0: e
3: yanta yo go se bona chapter ene ke sa e buing re bua ka mosheshwe fela ka ka mosheshwe ke na mo halwa le sotho a le mong e ha bua ka batho ba ke batho ga ba tsebang ka mongana le go thuli ntwa di thuni ke batho ga ba tsebang ka ngono mantsupa mana ba tseka ke batho ga ba tsebang ka mofumane mantatisi ke batho ga ba tsebang ka ka mongana le fila I mean ka ntate le fila se mongana wa le khotlala bafu bane ba batlang independence mana le go thuli ha tlano ka ntwa di thunya magwana ga nga di thunya tsa basotho ya bana mme bana lo go tlo ba hopotsa go bana ba yeso le mona ka selekane sa tsikeletso ha le busi le zotho
0: assume your position what any
3: so ha isa le sa leona
0: eh ntate
3: a ga dinaka tsa di ga ntjo tshaba se sa khudi naka ha le ga ga di bitsa tsa tshaba sena le debele re sa khile dinaka ka bo khutshwanyane go tse bana lane ho tla thusa hore re tseba gona ha re batla boipusana ge batlang gore ke la re tseba gore ka 52 1852 se tsawa sa sotu se ke a sotlala tsawa sa sa manyesimane ruri ka ndo ke na go hutin le sotu ne le se hlohlolong sa ntse tsopeng le sotu ne le fepa maburu okay le sotu ne le na le dikanuno okay le sotu ne le se tsawa sa batho ba ba tsuse matla ka o fitisisa tikolong ya Africa e ka bora di ntho tsena re di bui fela ho ke di iphathatse mahedi ke lokela ho utlwisisa ho ke ke wa le botho le matla ka o fitisisa ka ho tikolo ya heno ha o sena industry le botho le matla tsa ke ntho tse pedi industry
0: e ya ntate
3: ntho bo pedi etsa industry ya tle ke ha se tsaba se buseha se tsaba national cohesion ha ba tlo ba utlwana ba rarang ntho mmoho
0: e ya ntate
3: ko bana bana le puso ya bona e ba ihukisisang e ka haru DNA ya bona ke le sotlengana ba tlhandeka ke batla boipuso bo ntate le felana ba batla boipuso bana ba batla le sotlene e seng lela la banja kae e seng lela la difapano o bise tsebe weng ho hle bona tsa tsa bona ke difapano tsa eng ha
0: ne ro
3: di fika tsa mosho le di kae o a ba difapano se sa be di fika se ga se fika sa mgara rotodi di kae di fika tsa ba hale ba le sotho hm se fika sa makwanyane se kae short man yo a ka mo ke yena makwanyane no dadi ke le ba chaba lokela ke ba ho kisisa ho ke ho ntse ho sauwa hona jwale ba le bana batho ba sauwa ha se batho ba babe
0: e ya ntate
3: ene ba dumela ba bohlahla
0: e ya ntate
3: ha ba tsebo ha ba tsebe ha ba tsebo ha ba tsebe na ha yena ha ba tsebo re na ha yena ha o tlwa botabute na e tsama we ka go ho mihutlwa he me kae ha ba tsebo cha ba seno ke se teng se re ruwe
0: bonne ba tlamela go ba sacrifice bana ba bona
3: exactly so bana ba ka tsena ntse le go se tsena lana me ha ba tshaba ke ba kena mono ba ha ba ba ithuta nalana ga tlobela ona molikong ona ho wa wiza tsana ntse tsena ka ona na ho ga bophelo bo a qapa jo go qapela se tshaba di ntse tso tla ba sa se tshaba khale di ntse ke tawa ke di pedise mo gana mo shosho yena ka bo yena 24 ha fihla a the tshaba sa so di mono tawa busiu ha a ka qapa ntse tsentsha o phethaditse thumo ya ifumaneng ho mogana mohlomo you see so taba pele go re o tlisisa hore bokolone ha ba ka ba fana ka boipuso bo ile ba re tlotsa ka jebe mahlomo ba re sia le system ya bona hore e manage ke rona okay
0: but now that the rama khulu a ke go pa ho botsa potso if now hosane nna ke le motebara wa mahlakwana ke re ndira magula ke tap hat ha ke dot tap and ndira magula ka lo hlona la modimo e ba gona ba busa no collision just gona fela I call you and I say ndira magula I want you to be my advisor where to from here practically ge tibela magwa ka dishalte tsa bona ge qala eng ge tsa eng how do we move
3: ntabile hlo ka ke intelligence ndo dinge intelligence intelligence ke information e bokeletswang e bokellwa ka morero wa gore o tlo o tsebe go busa o ke ke be wa manager ntse o utlwisising ba politiki bana ka o fela bantsi ba wela ka gago ho le boatla ba honana gore ba ka manager le sotu fela wa tsana company tse private company engwe le go hola itlo dai tsetela kae ka bokae wa tsana ntse o dinge na le bo market survey Ngizwe ho bokela information
0: bo
3: tsiba bona bo ema ba se tshaba ke that's why le ne se tshaba ka bo sona le ntho thing national survey
0: e
3: ke tse dine le so tumo ho yeso Ngizwe eh so ntapile le re tsana fela gore no o kutlisi se ha gore talenta e ka ha go se tshaba ya puso ya se tshaba so o ya ho se tshaba se o batla ngwe se busa o is an talking national dialogue
0: yeah
3: that when that le bomme ditikulo ntsano na mo ge sebetseng jwa o phuta information ena ka ofela
0: e ya ntata
3: ba nna ntho mo sentse o itsebe o itsebe pele a ditlo ba ga dikolone ha ba soka ba ga tsama le dilo shu na bua mo na ka taba go na khudi thaiza itse jwa le sotho mo e ya
0: ntata
3: ene ntse ka hana go ke yona a ke a jetsa ba sotho ba jetsa le denzi ba jetsa ke intelligence agency ya manchaba yengwe
0: yes
3: ya bo bona log intelligence agency yengwe intse e ralandwena ya mabu agir river side lodge
0: yes
3: Riverside Lodge lo khwala patan le ne le siwe ke manyesman agir rocho na siwe ke manyesman ka go PMU na zwa rocho na batla bula mogeleng bo luka 66 nka sa batla go bula bona wa re sutu once and for all ina le morare se wa rocho ina le wa manyesman so ba supla lokela ba ukisi se hore ba ikentse no yana ka hlamela molai hands ba ya ba thumbana Baba Kuloni, or Baba Tuzo, and Tafazana. Nobody competes with himself. Hawiki.

0: mamedi metsotso e mašoma a mabedi le metso e ropong re fa letsogo ena ya bosupa e re ke utlwe ka nqena phase e dumela o moyeng dumela
1: ee
0: dumela lwe e ntate taka go na le ntho e kang ga ke utlwe tsena ke a bona ka gola ke ditsebe tsene tsa ka ka nqena ee ntate
1: Ke re mo
0: na ditaka ka mo.
1: Ke na le go go go mona wa tsena.
0: Ke tseba hantle taba e.
1: Ke go
0: mona. Ke ba go go mona. Ke ba go go mona. Ke ba go go mona. Ke
1: Hey,
0: Tanji, na ditaka.

0: Kwa mbidi metso so e le shumele metso e rubong pele re fitla mana horeng ya bo rubedi hare hate mona.
1: Kala 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwe tsi sa ngone go di bo tshabela le maseru. Du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabute. Go tloga ka hora ya le shume hoseng. Kwisa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. MC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki. Di tikiti di tla fumaneha monyako ka 50 manuti fela. Ba sadie. Ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bonne pitiki. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuse Transport. Hai he he ba sadie.

0: jwale ho se ho setse nthwe e ka etsang selemo pele Basotho ba ka boela gape ba kena jelo dikgethong tse akaretsang. Se ne se bolela gore nako e tlhile ile ga le mona jelo sosetse selemo dipakeng. Sosetse selemo dipakeng gobane jale ka selemo sane sa 2028 maqalong a yona kgweding tsane tsa bo February e tla bele ga Basotho ba boetse gape ba kena meleng, mme ba kgetha jalo puso yeo e leng gore jale ba bona motlhomong e kare e tla tlebe jalo molemong wa bona. Mme jalo go molemo gore re santsane re tlhlegile ba jalo nakong eno ya dikgetho. Diparty ka go fapana tsa dipolotiki di tle kwano go PCFM nanolela la rona la re fata makwatsi, mme di tlhoge ka nako, mme jale le gona go rekisa jalo maano a o banang le ona. Basotho ba tlhilekele ba ntse ba tobane jalo le mathata a mangata golo ao ke dumelang gore ke ka maano fela a tlakileng ao e leng gore a ka rarolola kapa ya Basotho motlhomo wa fumana jalo phologo, mme gore maano a ga wa tlatsebe go utlwagala o tla lokela gore o tle kwano mona PCFM nako e santsane e le teng, yone e santsane le teng le ga e sekalo e ne eo ke tlhalosang gore ke tshelemo dipakeng mane jole ke tsetse molemo diparty tsa dipolotiki letle kwano letle le tlotla lege ka nako mona gore fata makwatsi, mme jale Basotho ba utlwa gore na lona letlatlhile etse eng e fapaneng kapa ikgethang letlatlhile le sebetsana jalo le bothata ba tlhokagala mosebetsi ka tsela mofuta ofeng, lona letlatlhe le sebetsana jalo le bobodu ka tsela mofuta ofeng, letlatlhe le fenye jalo tlala ka tsela ya mofuta ofeng. Ke dintlha tse o re batlang gore o letle letle kwano le diparty, mme le tlo di bega ka pele go Basotho, mme jale go setla tswa Basotho gore na motlhomong jale ba utlwa maano a lona a utlwagala kapa tšhe. Jale he ikopanye le gona kwano PCFM bakeng sa gore he o tlotla gore ka nako mona lenaneo lena nako yona e teng mme re tla o fa o gapalatse jalo maano a party ya gaeno.
1: Ana mokga wa gao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang? Na mokga wa gao o itukiseditse o gapa dipelo tsa setšhaba? PCFM yo o mema go nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa gore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa dihuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane.
2: Ga ke feta ka itseng ditso ka mokoko, ga ke feta ka itseng ditapole, ga ke tswa kore mosebetsi wa gago o fora fela.
1: Mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara. Bega mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse

0: Hore ke le metsotso e le shume le metso imene pele re fihla mane horeng ya bo rubedi e re re tle re tswela pele ka ditabatse re o tsaretseng tsona jole kgetlo lena re sakena le loka go ho legotla le letsha ka pa party encha ya dipolitiki e bitswang jole ka hore ke ganya e diletsweng pele jwa loki monghadi mohupudi monokwane ke setla bo chapati na o tla go pola hore ile ya gepo jole ho party e busang e leng RFP me mo paramente wa peka number 17 mane ke mo jwala a ileng a theha jwalo partina ya ganya mme a tsamaya jwalo ka patlatsiso jwalo ke Dr. Tshediso Moroke wa lebatwalane la Hamatala mme ke rata gore re ke re tlo utlwa gore na bona motlhomong ba bona ditaba ka tsela mofuta ofeng ga e le mona le party e ntšha sena se bolela gore motlhomong e ka nna ba sheba jwalo ditaba ka tsela e fapaneng go latela e fapaneng leo motlhomong mo baneng tse ba le gona teng kapa le tseo diparty tse tse di le teng mme o bona gore motlhomong go molemo gore go e tle re thee jalo party ya rona e tla tla ka sefapaneng e leng taba eo ga ngata batho ba ratang go ipotsa go yona gore na ga e le mona re na le diparty tse ngata tsa dipolotiki na se se bolela gore motlhomong jale ga motho a theya party ke gobane jale go sena party eo motlhomong a ka e joinang e wa bonang e kare maano a teng a batla a hlakile na o theo go tshwa diparty go botlhile jwale e le mo go jwale go tlatle go tlo jalo ka motlhomong ka maano a mašwa kapa ka tsela e fapaneng kapa ebile taba fela gore motlhomong motho jwale o tla ba le maatla party e nngwe e go tla go yona kapa e leng go a e thea se ke maikutlo a e leng gore a fapane mme bang ba bontsha gore rona re tla jalo ka maano a itseng a mašwa go ka golola jalo mathata a tobaneng jalo le basotho rona re tla etsa 1 le 2 le 3 ga re no etsa 1 le 2 le 3 ke ga ditlileding tse ditheo empa ke rata gore ke rutlwa gona ba ganya bona kgetlong lena batlile ba atamela jalo bothata mathata a tobaneng jalo le basotho ka tsela ya mofuta ofeng ba tlile ba ntse ba bonagala jalo ba potologa le lesotho lena mabato wa ka o fapana mme ke moo jalo ba tlileng ba ntseng ba kopana jalo le basotho mme ba rekisetsa gore na bona ba ganya ba gogoanya puo ba utlwa gore na motlhomong bona ba tshwere eng bakeng sa bona basotho mme bekeng ena e fetileng ke bone le gona jele tsena le bekeng ena etlhile ba santsane ba tsitsitse kamane ka lebatoeng la qwadi setrekeng sa qoting mme ke gona mo e leng gore jale batlhile ba ntse ba buisana jalo le basotho ba e leng gore ba phela jalo sebakeng seno mme jale batlhile ba kgothaletsa kapa ba rekisetsa jalo maano a yona party ena ya ganya ke bone ka jeno boetapele ba ganya bothetsane jalo ka mahetla le moetapele wa boganyetsi ebile le moetapele wa DC monghadi mathibidi mogothu ba bile jalo mosebetsing wa peiso ya dipere gona mono lebatoeng la qwadi e leng gore ke gona moo jwale moetapele wa DC a tlileng jwale a kollang gona teng ke gona gae lebatwa la gabo leno mme jwale ke bone monghadi monokwane go magang ka mona a tlhalosa gore monghadi mogothu ntate mogothu o bile teng mono peisong eno ya dipere e neng e tsheditse jalo ka ditšhelete tse toma ke kapa bana ba ganya ba kentse jalo letsogo le tumo bane babeneng ba beile jalo 10,000 ka ofela paneng bakeng sa batla atlhe ba gape mono 10,000 maluti e beilwe fatshe ke ba ganya go tsheetsa jalo mokete ono wa dipere tswetseng pele mme re bone jalo ntate mogothu a ba teng mono mme ntate monokwane magagang a Facebook mona o tlhalo sitse gore ntate go bonagala jalo ntate mogothu jwale a utlwisisa gore dintlafatso di lokela gore di tle di kene lebatoeng go sa natsee gore na motlhomo di tliswa ke batho ba e leng gore ga ba geme mmogo ka dipolotiki kapa ba tlhaga jalo diparting tse fapaneng empa jale ga ntlafatso e tliswa lebatoeng a bontsha gore bonagala a ananela taba eno ya gore ga fela ntlafatso e tla ga o sa tswetele gore na motlhomong e tla ka DC kapa e tla ka mang lokela gore tle e ananelwe ke o bontshitse jwale ga atlhile a tsota jwale moetapele yeo wa DC seo jwale a se ntseng ka jeno sa go tlotlisa kapa gona go ba teng mosebetsing ono o e leng gore ge ganya o ne e ne tlhile e o tsheditse jalo ka ditšhelete e re ge jale mafelong a beke e fetileng jalo ka ga ke bontsha gona jale tsena ba bonagala ba tsitsitse jalo mona qoting yo lo ka ntse wa potoloa ba nka nako ba kopana jolo le setšhaba mono mme mafelong a na be ke fetileng ba ne ba ntse ba le gona qutheng mono ke mo jala ileng a buisana le sona setšhaba mono ke rata gore ketle ke ofe gona ba buisane ka tsela ya mofuta ofeng moetapele wa kganya re ke rutlwe gorena yena motlhomong o re eng ke rata gore ketle ke ofe yena o tlo o ikutlwela jalo ka ga e le setlabotšha partyne gabo ya kganya re ke rutlwe gona motlhomong bona batla ka efeng e fapaneng re ke tle ke ofe yena he monghadi mogopodi monokwane e le mo etapele wa kganya mamedi e re retse tsena ge tlegetse tsena ge lokela go re tlegetse ka le ka nqena ge lokela go re tlegetse ka le tsena
1: ke ya mbuka mamo
0: Ere re tle re hlakise jelo ditaba sa rona la rona ka kwano di tlhelele jalo le go wena e le gore di hlakile re tle re behe jelo dintho tsa rona ka manane re tle re utlwe gore na ntate mogopodi monokwane jalo ka moetapele wa partyna e ntšha ya kganya gore na yena motlhomong tharololo ya mathata a naga yena o e bona ka tsela ya mofuta ofeng mme ke tle ke utlwe ka re ditaba tsa rona jalo di tla loka
1: ke kopa le ndumeleleng ke hlomphe komiti ena ya kganya ya nako ke a hlompha le mpaka ke a le ananela ke kopa le ntumeleleng gape ke hlomphe bao re ntseng re tsamaya le bona ba re tsheditseng ka nako tsotlhe le bare ke a hlompha bomme ke a le hlompha le ba re phomoseditseng dijo tsena tse monate tsa fetang dija bomme le bontate le etse tshebetso e ntle haholo e makgethe ntate mac dikonnetara tsa bo rona kaofela ke le hlomphile beng baka ke a le rata ke emeela tlhoko ke bona boleng ba lona bomme le bontate nna ke ke rate go bua ditaba tse fanang ka bophelo ke rate ga ke eme ka pele go lona bua le lona e re ga letswa mona diphate ya dikonokono e re ga letswa mona maphelo a lona a fetoge ka utlwana ke kene sekolo ke isiwa sekolo ka kolo ya Mercedes Benz ke re kentse wa ke kene sekolo ke isiwa sekolo ka kolo ya e fitlha enkemele go sekolo setso jale be futla le nne la utlwa ke re na re buela le motho ka mofuta ofe bana baka ba kene sekolo ba isiwa ka sofaa bagutlela gae ka sofaa ka utlwana ntse kere e le gore ga re ntshebile ke la bona a ke a solopanya diete Now what does it mean? I came on out in the first one. E ka ba go fofa bo pilong e bo ba le dikatleng e ka ba go re bana ba ha o wa sebeletse ka thata hore ba se ka ba phela bophelo bo tshwanang le ba ha e le hore generation ya rona jwale e lokela ha o ne pa hetse e etse bitiri go fetela generation e tla generation ya rona e tla mo sebeletsa e tla mo e tla mo be ba go khone o o pe ke bi ka ba lo ba mo tsadi mo le mo a ke mona o se jo ke go ya la ditsela ke go ya la magogo ke go ne tsela motlakase ke tlo ho a hona motho a tsamaya a nna ka pele rona o tlo le tsetse ke tikelo ya muso mo le mo tlo o tla me muso mo le mo tlo o tla me ho etsa tsela muso mo le mo tlo o tla me ho etsa magogo muso mo le mo tlo o tla me ho bona go metsi a ga teng muso mo le mo tlo o tla me ho etsa o bona o di clinic di tlhage di teng ha hona mo politiki ya kana ana o a ikete ka tokelo ya mmuso kiri ha hona mo politiki ya kana o re ana ikete ka tokelo ya mmuso kana di khaba tsa di lefa ke mo na mo ya ho di tsela ka bona di ka na le di khaba tsa di khaba ke mo le mo ho ho di tsela di beteng ma ho hao metsi a bete e le hore ba politiki mosebetsi wa bona ko go na ntate o tlhogi etsetsa eng mo politiki e mo le mo ha ma ka pele ha o ntate o re boetsa eng o o yetsa bana ba boetsa ho sana yo le nana ke he la ma me la mba ri na ona ma me la mba ri
2: na ona
1: a jo la bona tlhaya yo jo ha re re re tjeng go bona go loka tirekere go bona ga tata re tla go tlo le mera go bona ga tla re tsa ha re tla ka di tsebiso tse siyo re bua politiki tsa bophelo tsa nnete re bua di politiki tsa nnete tsa bophelo tsa re batla go tsena go na masimo a kae bua ka masimo a kae go ha ka malu ka masimo a Wanana, who are you? ikati wa mane spetlele alopeli ya ba ha

0: na le rato la nnete e be o dumella ngwaneno a belegele fatshe a tlala o balepele o atlala o ba le ngwana so lefu leno le jalo ga le lefu leno jala ke ipota ke o lee tsamayle mme ma lefu leano go tswa mo lona a ko balwetse ra o boneng peka mme dikatlego tsa peka ke difeng ga re tla temo nna go tsamaya le mme mane le ba bangwe bekse ba boneng ako boe fela metse mmedi fela o le mongwe fela e
1: mamedi ga re kry fetise mona re ya gotlhe
2: a na mokga wa gago wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang na mokga wa gago o itukiseditse o gapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo o mema go nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mongwe le o mongwe ona ke monyetla wa gore o ikopanye ka kotlologo le bakgethi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meguo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mongwe le e mongwe le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumanago le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

Abedikumetso tswe ma shema mabedi pele re fitla mane horeng ya bo robong ma metse PCFM re fata makwatsi jwale baking ena re bone hape ka mane ka hawa bo ABC tsidintse lo ho re di letsa hlaella ke mo moeta pele wa ABC go batata ba sotho Munghadinka Kukabi a ileng jwale antsa lengolo la bobedi jwale la budisa ka mogajwale hore ho tlo ho bejelo le lintwa ka pa di gohlano tse bonahalang di aparetse jolo le gotla lena la kobotata ya basotho tla hopola ditaba tsena re ile ga rabisa na jolo le landa te kabi mo jwala hlinga ile a hlalosa ditaba tsena di hlile di batla di tloa jolo ga jana tse di ama jwalo ka pa di ka gwane tsena di bonahala jolo di hlile di pakeng tsa mongodi e moholo jwale le lehlakogele leng mo jwale o tla hopola lengolo la la budisa metapele date ka bile a hlalosa gore ho bonahala jolo ho yena ho bile le maemo a mo jwale mongodi e moholo a neng a hlile a etsa jolo diqeto ka diqeto jwa lahle a sa mogerisi ka pa jwale hlile e setse leng re kitsa ka retsang tsa committee me jwale hlile ho bonahala mathata a le maholo haholo ka hare ho ABC jwale re ke tle ke o felo na lengwalo lena la bobedi jwale la bodisa ke a mangaelo hore ke le leng le leng hore di la hlaella gona baking ena me jwale re ke tle ke o felo na hore na lona le ba le hakatsela ya mofuta ofeng me lona lengwe tsiyelo ka la go bedi go dinya lwetse selemo sa 2026 me lona le biso jelo ho dithotsa committee ya naha dithotsa committee ya naha ya mafumahadi dithotsa committee ya naha ya batsha di committee tsa mabatuwa di committee tsa makala mme se hlosa sa lona seri lengolo la moetapele la bobedi la bodisa ho di ba bongwe tsamaiso le botsitso ba lekgotla la ABC go botata ya basotho mme yona qala ere banna le basadi ba heso batsha le makobotata ohle ke boela ke bua le lona ka mogalengolo la ka la pele la bodisa la la 25 part 2026 le o ka lona ke ileng ka le hlalosetsa ka botlalo diketsahalo tse neng di sedi nkile nako ka hare ka patse neng di sedi nkile nako ka hara tsamaiso ya lekgotla la rona lengolong leo ke ile ka bua jolo ka ho otloloha ka ditaba tseo ke neng ke bona di se di ama tshebetso ya komiti ya naha taolo ya lekgotla le dikamano pakeng tsa ba bang ba baetapele ba lona ke ntse jwalo hobane ke dumela hore ditho tsa ABC ko botata di na le tokelo ya ho tseba ho ena le di na le tokelo ya ho tseba ha ho ena le ditaba tse tibileng tse amanang jwalo kapa tse amang tsamaiso ya lekgotla la tsona kajeno ha ke boela hape ke ho lona ho tla ha ke boela hape ho lona kapa ha ke boela hape ho lona ho tla pheta ditaba tsohle tseo ke neng ke se ke ditlhalositse kapa ha ke boele ho lona hape ho tla pheta ditaba tsohle tseo ke neng ke se ke ditlhalositse lengolong la pele sepheo sa lengolo lena la bobedi ke fela ho le beha leseding ka boemo ba ditaba hona jwale ka hara lekgotla. 1. Ka lengolo lena ke fela ho le tiisetsa makobotata jwalo ka ha ba sentse ba tseba hore lekgotla lena la lona le tsamaiswa jwalo ka motheo o lona le lebeng ba lekgotla le faneng ka ona ho komiti ya naha ho tsamaisa lekgotla ka molao. ABC ko botata e ntse e eme motheo wa yona o ntse o sebetsa makala a yona a ntse a le teng mabatowa le makala a ntse a na le mesebetsi ya ona. Ha o se o hlakile hore ho na le ditho tse ding tsa komiti tse tswileng molaotheo tlase ka ho tlola tse ding tsa ditemana tsa ona molaotheo o ho hlakile hore ka tataiso ya ona ya motheo boetapele bolokela ho busetsa maemo setlwaeding e tswe komiti e le yona modisa wa motheo le tsamaiso ya lekgotla. E ka ba ho lahla boikarabelo mo haiba ditemana tsa motheo di lo bua e bang komiti e ka iphapanyetsa boemo bo jwalo. Potso e ka ba hore na athe jwale mosebetsi wa lekgotla ke ofe ha e se hona ho ba modisa
ho ba modisa le mosireletsi wa motheo o ho seng ya ka hodimo ho ona ho kenyeletsa le nna le hanka ba maetapele ha kalo ntlha ya bobedi ditaba tse hlahileng lengolong la pele ke ile ka hlahisa hara tse ding dipelaelo mabapi le ho se latelwe hwa diqeto tse ileng tse ding tsa komiti ya naha ditaba tse amang mabatowa diphetoho tsa ditukiso tsa dikopano taba ya moifo o neng o kgethilwe ke komiti le taba ya ntjhafatso ya kontraka ya moaho ya diofisi tsa lekgotla ditaba tseo ha ke di hule empa ho bohlokwa hore re kgethe jwalo pakeng tsa ho hlahisa bothata le ho ahlola motho moo ho nang le taba e lokelang ho hlahlojwa e tla hlahlojwa moo motho a lokelang ho araba o lokela ho fuwa monyetla wa ho araba moo ho bileng le phoso e lokela ho lokiswa ke yona tsela yeo lekgota le hlomphang melao ya lona melao ya lona le lokelang ho sebetsa ka teng ntlha ya boraro motheo ke yona o lokelang ho re tataisa kaofela makobo tata ho na le taba e le nngwe yeo re lokelang ho dumellana ka yona ho sa tsotellehe hore na re eme lehlakoreng lefeng la kgang efe kapa efe ha hona motho ya ka hodimo ho motheo wa ABC kobotata sena se qala jwalo ka nna ke le moetapele ha mmoho le setho se seng le se seng sa lekgotla boetapele ha bo bolele hore motho o fuwa matla a sena moedi empa bo bolela hore motho o fuwa boikarabello bo lokelang ho sebediswa ho latela motheo ka hona ha ke re ke tla sebedisa matla ao motheo o mphileng ona seo ha se bolele hore ke tla sebedisa matla a ka hampe ka ho hatikela molao wa motheo mme ke lebeletse jwalo le kobotata le leng le leng moo le leng teng le ipotse hore na ha re se re ka re bohle re sebetseng ka thoko ho motheo e leng sona seikokotlelo sa rona ke haeba re re leeto leo re leng ka hare ho lona la ho sebetsa ditaba tsa rona ka molao re le ditho e ba ke ha re di fihlela jwang ntle le tataiso ya ona molaotheo ntle ya bone mothei wa lekgotla mohlomphehi Motsohae Thabane o ile a etsa boikgathatso ba hore bitsa re le ditho tsa komiti e le ho tla buisana kapa ho tla utlwisisa se hlileng se etsahalang mme ditho tsohle tsa komiti di ile tsa iponahatsa tulong e jwalo ke ka mora tulo eo ho ileng hwa tswa polelo e ntseng e tiisa le ho toboketsa bohlokwa ba ho tsamaisa lekgotla ka hara meolwane ya molaotheo mme moo ebang ho ile hwa ba le ho se utlwisisane ntlheng ya boeletsi e ileng ere ke tle ke fete mona ke bone ka re hona le phoso mona ke bone ka re hona le phoso mona re tle re fetela ntlheng ya bohlano ha ke batle ABC e arolwe jwalo ka mahlakore ke utlwisisa hore nakong ya dikgohlano ho bonolo hore ditho di qale jwalo ho arolwa ka hore tsena ke tsa motho enwa tse ding ke tsa motho yane ke kopa taba eo e emise ha ke batle ho bona kapa ho utlwa ho ena le batho ba kabi kapa dihlopha tse ding ka hare ho ABC ke batla makobotata motho ya dumelanang le nna e ntse e le lekobotata ya sa dumelaneng le nna le yena e ntse e le lekobotata phapang ya maikutlo ha ya lokela ho fetola kapa ho fetolwa borwa empa ka mokgwa o tshwanang ho se dumellane ha ho a lokela ho sebediswa e le lebaka la ho se hlomphe jwalo diqeto le tsamaiso ya lekgotla re tlameha jwalo ho tseba ho etsa dintho tsena tse pedi ka nako e le nngwe ho dumella maikutlo a fapaneng empa re ntse re bolokile jwalo taolo ya lekgotla ntlha ya botshelela mabota a marangrang ho na le taba e hlahang jwalo ka hara marangrang matsatsing ana haholo maboteng a WhatsApp moo ditho dipuong tsa tsona ka hara mabota a jwalo di qalang taba ya ho bua dipuo tse hobosang
ho tshosa le ho nyenyefatsa ba bang ha o setho se betere ho feta se seng re tsamaiswa ke molao molao wa motheo o tshwanang mme ke laela hore dipuo tse jwalo di gaotse hang hang ho sa beng jwalo mabato wa ditho tse jwalo a tle a tsebise jwalo komiti e le hore e bang ditaba tsena di sa emise komiti di tle di nke jwalo dikgato tse hlokahalang e le ho tlisa taolo ka hara lekgotla la rona dipuo tse kang ho na le ba tseleng bao e leng kgale ba tla methoto ba mpa ba batla jwalo ho sia ba ferekantse di emise hang hang le dikgatiso tsa mantswe audios tse reretsweng ho tshosa batho ba ditho ho tshosa ba bang ba ditho le yona e emise hang hang hoba ke tse ding tse jalang pherekano le ho feteletsa tsona ditaba tsena tseo re ntseng re sebetsana le ho di hlaola ha ke rate batho ba iphetolang diquthumelankong tse hlokisang jwalo ditho tse ding botsitso le ho sitisa jwalo ho fumana mofuthu wa ho ba makobotata wa ditho tse jwalo ntlha ya bosupa ABC e kgolo ho feta rona kaofela ha ke qetella makobotata ke rata hore re hopole taba ena ABC e kgolo ho feta nka kukabi e kgolo ho feta ditho tsohle tsa komiti re ka dingwe matla fela a ho ba badisa ba motheho le ho etsa tshebetso ya lekgotla ya letsatsi le letsatsi ho hodisa lekgotla e seng ho hong re mpa re ka dingwe matla ka jeno mme ke boikarabelo ba rona ho se shebelle diphapang tsa ka jeno ho senya lekgotla re ga tshwana ra ba madimabe ho le siya kapa ho siya lefa leo re e ka bang sekgobo ho sane ke ipiletsa jalo ho bohle ba amehang hore ba behe jalo seriti sa lekgotla pele ho maikutlo a motho ka bomong ke phetha hape ke ipiletsa jalo ho ditho hore di seke tsa jala jalo melaetsa e bakang lehloyo kapa karohano ke ipiletsa ho beta pele bohle hore bokgutle jalo kapa bokgutlele motheong re sa si morao tlhompho le tshebedisano mme ke tiisa jalo ke tiisetsa makobotata hore boetapele ba lekgotla bo tla tswela pele ho phetha boikarabelo ba bona ho latela jalo motheo mme polelo eno e phethela ka hore ha ho lebaka la tshabo ha ho lebaka la hore lekobotata le lahlehelwe ke tshepo ha ho lebaka la hore diphapang tsa batho di fetole pheletso ya lekgotla re tla lokisa moo ho hlokahalang hore ho lokiswe mme re tla mamela moo ho hlokahalang hore re mamele re tla nka boikarabelo moo bo lokelang ho nkwa mme re tla sireletsa bonngwe le seriti sa ABC ke botata ke kopa bohle hore re kgutlele mosebetsing wa lekgotla ka tlhompho le ka boikarabelo motheo o re tataise bonngwe bo re kopanye ABC ke botata e tswele pele la tšhaba moetapele wa ABC ko botata Basotho Nkaku Kabi ke ka mokgwa lehileng le leng ka teng he lengwalo lena la bodisa ka mokgwa hore jwale a tle a hlalose hore ho beha maemo setlwaeding kapa ho tsitsisa maemo ka hare ho ko botata o hlile ho tla ba le dikgato tseo a di nkang o tla hopola lengwalong lane la pele ke mo wa hlileng a ile a supa hore ka matla a wa fuwang jalo ke molaotheo e hlile jwale o tla nka jalo mehato e meng e itseng jwale le hona ho tsitsisa lekgotla mme jwale polelong ena o bontsha hore ha a hlakole jalo ditaba tseno tsa polelo kapa lengwalo leo la bodisa la pele empa jalo ntse a thatiseletsa hona mono ke ka mokgwa e leng hore ka teng o ikutlwetse ka teng ke metsotso ona jalo dileng gantle o e tsheletseng pele re fitlha mane goreng ya borobong o mametse PC FM le nanao ke la re fata makwatsi re ha go le jalo tsena re tle re fete le ka nqena.

0: gore mamedi re tle kete tsena re tle kete tsena ke fetela ka ntlo mamedi dumela
1: eh la ndate la kanyana
0: ndate
1: ke la ne bia kana na go tipinya zera tsa tsi
0: eh
1: a ke ndate tanki
0: ndate ndate tanki
1: a ndate ka ne ke re mamedi le ngolo la la buisa la moeta pelo wa go bota tandate
0: eh
1: a tsigane te nang ka makala go loga ha e ba ka ga botata go ntona la batho ba sa utlisisi tsa maiso ya motheo ka nnete re ka makala ga go lo mme ha e ba taba e ne teng ka ga ga go botata e jalo a tsi a ikungwe ka ga ine sa tamea e bi ka e tala ka ga go botata ka nnete ma go botata ke batho ba sa kgeng ga go lo ba tsama go na ba tsama isa ka tsela e jwa nane jega ha ba di ka ba di di tinda di ha ba di mo mangala wana ma go botsa fa tsumana na di ka ba di tinga ta tsina na ka nnete ke ndi bi ene tsa shoka ho re ke ke re tsebe ke le bimba le go tsa hore na hantle ho etsa la jwa ha e di tsona le botata empa he me ta pele ha sa bu di tsina na ha re tse ke go bona hore na di tsa sella ka ntla twa ka tsela ka nnete a tsela tsona di tshwanela ma go botata di
0: e ha le mona ntlha sa ntse ke ke ya bobedi polelo yona ya ya ya bodisa ke ne ke tlhoke ga le mona sa ntse ya bobedi ke a hopola ke le ga buisana le yena hona mona PCB ke nyina e fitileng la tshwa tshwa ga ka mora mona le lana la bobedi ha ke re re ke re bona go na dipuo tsena di tlhaselano tsena na di tlane di tswele pele na
1: a ke ga ne dinga dia ke na ne ke ga ha ba u di ntse tsa mo futung di teng we a dimbe ba ga ha u hire wa tsa go na o tla go botata pele go nthutse go batho ba modimo ha ke jela bo u ke le le go tla lenana la le lena la ya le la la nta di tsaba ke motho ba modimo go eta pele ba mo khomping ka ka di so go ga ga ga ka nnete go se go sa tlhoka le mabota ta gona go itsala wa a e botla mo ntlo sa ke ba ta mo putse o di a tsheka nnete o ile seng nna ka nnete se ke ga pele go tswaisa
0: kelo bile kelo bile a holo ndate tanke kelo bile a holo ndate kelo bile a holo ka maikutlo ao a hao ditabentseno kelo bile a holo re ketse tsena tsenke mo laitsa ka mona ka ho WhatsApp ndate ke maikutlo ka mona re ke bone ke tle ke a bule hantle monna mosotho o re go botata e ke ke a hlotse e tseba jalo khotso ha fela motho ya bitswang ntsekele antsi a le teng ka hara leadership motho ya ratang jalo ho dula a gwala melamu ka hloho ha kalo ya re ha ABC e lokela jelo ho toba mathata a yona ba re bothata ke professor Mahao fela ba tse ba hantle hore bothata ba ABC ke Mr. Ntsekele ke maikutlo a monna mosotwana ke maikutlo a hai ka mona ka ho WhatsApp ke le bile ho lontate ke ka maikutlo ano mamedi lwana he o ka tsenya maikutlo a hao me ditebentseno nomorong ya rona ya 62009956 ke WhatsApp you know 62009956 ya mohala ke 2121956 ke no ke ya mohala ka pa plus 2665956 ke tsona tse o ka wa tsenang kaso wa me di dumela
2: na ke se ntse re na lwena wa tsiba
0: ntse re le taka
2: ke o na le nako yo lengolong la pele ke ne ke ha o bana ka kukavi ha matla power ba twantse ba ka u duba ba u ba ntse ba sebetsa ka matla ke se ba sebetsa matla a bona a bo tlhoka ga ka ga komiti ka mono ka ga ka go botata gore ha o le ka ga le go tla la diprotiki o na le matla go bua o na le ditutelo tsa go bua so nke ne ya tutelo ke maka so a mamata a ho wena nka go tsadi so ha ta e mafela nka le di fetse ke tsena mo di fetse ke tsena mo nka go ka dikuvetse o wa tswa ke tlo go ba ke motho wa data mo bua a re ntsekele wa ile ga tswa lo makala ha mutshena a bewa position meno a bewa ngwe yo ha u bana ma go botata ile ke dipalo tseka kobe ka pono sina ba tsoka mo ka mo no lo kgetha ile ba me tsaela nyana go botata e tseka e tsa mothati wa meta pele bo imombo na ya tsaba le tswa le teng go botata
0: Yale nadeta kale le la bobedi ke ya ke ke hopala ile a bontsha hore ya le la bobedi ka magateng re tla bona hore na ho tla hlobe ka tsela mfuta ofeng o na hana hore le ka maga lengolo le la bodisa la bobedi tle ontsa sotlo ba le petwe e ding ka ga go botata
1: ke le nka mo dueta ho tsebetsena dikale ko ke nka mo dueta ho tsebetsena dikale ha tswe ntena ya ya ho bua ka ntate Thomas Motswa ha ikaba ke tompo ke o se ba itse go go feta go re ka me a go re go etla hale go hlompha ndo ngade ka bana ile motheng ke moeto a motheo ona ka bona mo o wa fupereng ha ana le trose ka reng ya lo ka me a ho mema ngade ka bana a kene ka ga a ha o ye o ngade ka bana lo mo dietsa go re le ba o tla le ile o sebedisa le fight o sa le sebedisa a ise ka le o tsene Hadi se ha ekediketo mona ebe wa tsama go re ka ntse mona go u buitsemise jo na ke tabana a ka monitsa le dikotse ponte tsabea ha ka tsebisa le na o jige yo pela dia ka tabae ba de tsana round a yo nda de tabana o tsale nke ka na na go ya de tabana ba nna mmitse le kine kae bua ka ke nka o go bula ya o nda de tabana la di tsa ya a who shouldn't have done that? Who can ever do that? The Tabanaman, who get you no bulela, never no Haji the Galaba, and that in Sahara Bula Bula, who get you in Gagugadi? I was an elf Fosa. Fosa, Fosa, who have a Mufosa, Venaman? Fosa, Fosa, Fosa, little band and looky, say, where's your grass? Tabasola and the Tabanaman, who over can get out of the magic in top of that, no man, no.
0: Thank you. Je jira buile nare taka
1: ya le buanda
0: tangi ke maikutlo hai di tabentsina metsotso e mashemo mabedi le mosolomong re fogaletse hore na ya bo robong ka mona ka WhatsApp mo laitsa kona ore go botata haikeke ya loka Mr Ntsekele o rata matla impa a sa gone ha reng se bokeng rilo motlosa ke wa magogwana ke maikutlo a wa magogwana di tabentsina le yena o bua jalo ka motlatsi wa moetapele wa bontsha gore maikutlo ga ke gore o rata maatla mme yena gore ga re ntse bokeng re ilo motlosa ke ka moo a dibegang ka teng isuzu mashomo mabedi le motsolomong re fogaletse gore ena ya borobong o mametse PC FM re he re tle re tsetsena re tle re tsetsena re se re saletswe ke metsotso e se mekae ditlamano goreng ya leshome re tlabe re tlile re lebega gutlo re karata gore motlhomong he maikutlo e bang a le teng ditabeng tsena o ko retele mehala o tlo retele mohala dinomorong tsa rona tsa 2121-9956 mmogo le +266-599-56 ke 2121-9956 mmogo le +266-599-56 ke teng mo o ka romelang jalo kapa ke teng mo ka wa reletsetsang gona teng ka mona ka WhatsApp nomoro ke 6200-9956 6200-9956 mono o ka tseba gore o tlo romela jalo le kgatiso ya lentswe voice note mme re ke go utlwa go na o di bona ka tsela ya mofuta ofeng re ha go le tsena re tlegebele gape re fetele ka nqena re ha go le tsena re tlegebele gape re fetele ka nqena fela pele ke kena mono re ke fetise tabakina
3: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mogawa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso. PCFM, your pulse.

0: America metsotso e dulang hantle ho e le shume pele re fihla mane ho reng ya ya bo le shume mo re tlang ho le bea khutlo hona teng. Mamedi dumela?
1: Dadi la ganya.
0: Dadi?
1: Dadi tang.
0: Dadi tang.
1: Ye je tsona o dinga ka iwa.
0: O go gara o di kwatse.
1: Ah, di galo bu ko fa le ku kwa gidi ho pala khale ha ho.
0: Ee.
1: Ee, tsena ne di dinga ke bong khona ho na nang khona a ka ne le ni.
0: Okay, oh tsena tsa bo BNP.
1: Ee, tsena tsa BNP tsena ntate.
0: Okay.
1: Ee, le go o sa ntona le tsa bo tane bo ya la go tso tsena tsa le ya.
0: BCP.
1: Daddy.
0: Oh BCP.
1: Ee, BCP ntate. Ee, uno de ya la go tso tsena tsa le ya bua ntate. Ha di bua mo go pota khale nya.
0: Since le teng BCP.
1: Ke nna le kwae re kana go bona ntate le mo ka di holo ntate.
0: Eh.
1: A o ja tsona di tsina tsa tsa national. Ee, di mo na a tega ne le se go wa tlo kwa o kae ba ne le ha mamela go tlo ntotiba. Ah ntate ntse kana lo e.
0: Ah ke le buile nna re tangi ke le buile holo ntate.
1: Ke le bona le tsaba mona. Mm. Ke se ka ba ka e tsa se.
0: Eh.
1: O tlo ntso o tso channel a di ka lo jela ka go go dile o buile le maeta pelo a khane. O tsona le pa tsuti nge khane.
0: I wonder how tsi ho rona le pa tsuti nge khane.
1: E hie tele ke nge ka molao.
0: Eh montenya ya lengolo ha ke suka ke bona ba hliba nna ta ka molao fela ke le mosebetsi yona se so le teng sentse ikenella ka go mabatuwa ya AC mane ha ke su bone ha ba hlibele ba ba re ba se ba fumane lengolo fela yona e se le teng sentse ikenella ta ha
1: yo ha ba go se ibone a isi a ja na e bile ka tlala ke yona empa he a je re ka ga la le tho bona ha ba wele mabaleng a ipuli
0: ke
1: se se go bona re re re tlhana le bona ha o e nda ba ba le ngadi go di ba ngo di ka molao ke se bo go ba le he ba ba e ke ba ba ba ba ta go tsala ba so tlo go ngwana o di
0: ke nana methati ile se tswetse pela golo ke go ke gola la ha ba e so ka itsala ba kana ba fumana lengolo ninga paneng jena na ding ba se ba ntse di kutu go ntwe se di feletse la tla ka mogo ya le ba seng ba go bana ba ntse ba tsene ba potulo ba le ba batu ha ba go ja ba wa ka ba hlokomela
1: o ndati
0: ya na ta
1: a anda te ke tla wela go bona mahlambaleng se ba eng ja le bonda
0: tangi tangi ke ndati tangi ka mane e ke ndati tangi metsotso e dula hantle go e robedi pele re fihla mane horeng ya le show re he haole tsena re tlegetse tsena haole tsena re tlegetse tsena re hlile re sentse re diela dikhala re sentse re diela dikhala ha haole tsena re seletse ke metsotso e se mekae e bile se ditse hantle ho e supileng pele re fihla mane ho reng ya pele re fihla ho reng ya le shome me jwale ho reng ya le shome ke temo re tla hlegile be go tlhona teng ke batla ho potala ka nqena ha haole tsena ke batla ho re ke tle ke potala ka nqena ha haole tsena re hle re bona ho rena re hle re re menyeletsa a ritsa joang ere he ha o le tsena ke tle kinke pina kena ke tle kinke pina kena re tle re phethele jolo se biletsa go re tle re kwale